0: 초운 오르클라 움친지 체트렌선
1: 자치 덴비 년컨 조부남바 체남비 스크컴성 다르타 체직가 센시 능선반데네 초운 오르클라 움친지 체트렌선킨 통디 체트렌선능데 총은 머글 호차 체미 아르게겐 체무 덴축르 지브 체칠르능 비 예레 강진르케 제브다 토피프텐치 스터진지 비그남실 켄축 세티셸롱시바 멘테데 고치셰지엠비 나바치 티터셈버 르가스시
2: 아니와 이킨지 카토 비타친 드네스테 비기와 휘차 선치야스타와 터터니크스타와 시위 터니크스타와 스템비기와트 송고케 아니와 Tenchin dhanyich giwa aadhi Ndhugan dhajajik sana stawa lan jik juma to Uchu wushe kunu khushan dhenjik jima re Tena Tenchin nyich giwa shepa la giwa angi shepa ta Giwa ten drippiya mumba oz guka Giwa angi shepa kongra Chittar njik ten sanche na Pungu kantan shinche tan Chanta zhanyang yonayang Rangni zhina makhi zhe Di zhin yukin jik tse na Amarwa kanla ni chir chang Rang tse di nye makhi vi Tola jorwa kala shi Di shir mawe gansi ke Ji mi yidun dhar gata chir na Tanchi stembi giwa sin Tachin jik kwa stembi giwa Tachin jik kwa stembi giwa Hui chatter na gukia, hui chatter na jikhte na sanche na la Azgi soo pungo tang de pungo ngao ka Azgi chi pungo, tori pungo, ndakhi chi pungo, ndashi chi pungo, nambri kiwi pungo Pungo siwa tama pungo la pungo de nirmo la tama pungo la pungo de nirmo De na azgi chi pungo la Ayni uka shi zga tang nangka zga nyi zga Shi zga la nga uka zga da charuwa zhaksha nga la Nangka zga la ya nga uka hongwa nga unjiku ga Te na jikhte khan na Odo nga na Wembu ga changka Khinta mangka ra Wembu ga anri ga di yon na Dwa nga ga nga ta di uka zjari ya Zga da charuwa Azgichi pungo di, kaisanji diwin jikhtanji ruchukka sanchana la, chidhiyo nara sanchana chikhsaga ni kangara na, hten zhe, li zhe, azgichi pungo di, azgichi pungo, azgichi pungo yena azgida la shi zgida tang nangga zgini yi di, tarong azgidu nara ya, shi zikkanara mitukne, nangga zikkanara mitukne zikru kya. Kangra varnak chawun diriya, varnak chawun da. Nangkala tina ngusang zirka, ngusang tonuwa ngusang te, nangka gandukra mare. Nangka gandukra yinza na nangka ngu uluk sonara, talama ma sonara, tamcha khur sonara. Nangka tukwa rimo, thurag kakhtan rimo, Tora kertanje megrena, nanka tora kertanje megrena, nanka la katok de kanaone. Nanka la katok mana, ana ngu sanze ketich ni, na yat na yato padi na chunare kuata. Warnunga, shaunda, ngumber kayuche zirje, dinga, ngumber kayuche zirje. Deshi zi ngau nara mare, nanga ngau ra mare. Ngombar kayuche zhigir jindi yunga. Tarong zhigir wunara, ta tita xe mishi giya. Chidhiri ya, dhigla song tangna dhigla song yi chad wuku giya. Dhigla si na dhigla si yi chad wuku ka. Shaa zanga dhe dhatana shaa zanga dhapi chad wuku ka. Ti zhigir yungu nirta. Ti azhigiti wudi matong nori, wudi mishi nori. Tumu takata azgila damu azgik kemna adoimbi azgik chishin jokne, chiksim jokne.

Jigniin jokne, da mo yo de. A di tang na, da yo tukji je zi de, jiu zhe. Da yo tukji je zi. Zi ga da na, da yo tun je ra yo ne re. Zi ga da su de la xiwa xig na, jig je ra yo ne re. Di yang a, da yo tukji je zi zi zi. Da gong ra, zi ji xin che re, di mto yu gu me ge. Da me tukji je zi zi na zi ge. Dame tukji je zi. Zi ga don sa min ju ge. Wancha nambar kiwa jiksa juga. Gengra, ajara, zhira, urura, rakshara. Ta turi pungra, turwa ina turwa, samba tang turwa, dungwa tang turwa, tang nyun zinun diri. Turwa siwa nyungwa gittunze. Gengra nyungna, dewa nyungwa tang, gawa nyungwa tang, dinga nyungwa tang, mundopa nyungwa tari. Tantun dashi chi pungwa dukunu tamirin zimba ra. Pungwa di tamirin zimba. Tanyichi guni tamirindan bato, tola tamirindan bato, tanyila tamirindan bato niriya. Tola tamirindan bato gunu kongra, da karu rinda, maru rinda, ngumu rinda, katota, yidla soki guni chepirindan bala, tola tamirindan zinir. Da shiwa rinda, ume rinda, tumbu rinda, mamu rinda gunu da, kongra, tanyila tamirindan zinir. Kukala. Tamirindan ba yi de, dola tamirindan ba, tanyala tamirindan ba, di ndekhi de gu. Ndekhi la rigi, kutu chiwa de ke rigi zi yo de, di u jenga cha shiwa pa. Yimba la yimbrindan bi ndekhi, yimba la mimbrindan bi ndekhi, mimba la mimbrindan bi ndekhi, mimba la yimbrindan bi ndekhi de, ndekhi tongu simba niga yang tigyan, ndekhi nyiwa ziwa niga khtar nang yin zinu, ndekhi zu te chu shiwa gu gu nara, tamirindan ba. Tantota ndashit na li, li kaara, ndashit kuno li kaara. Li ngag yasim dhar shi paara, li ngag yasim takunu tira. Lukha thali li kaali wano, khchira chsanyga thali li kaano, shi su chsa thali li kaali wano. Yacho nanga sandhitka mela dhajka taano, di thangma nga li zira. Di sambi li ta sambi li guno, chepata tanin jo kuna. Yachunana nukka datani linga ka go maashikna nyanga sambi li saradunu. Linga ka gorshikitana sambi li saradunu. Huijijana uzu ajanzaan di mokuchi tato ngakka li la. Ngakka li rimo. Oincha ngakka li ti sanla rikli unirna, sanla rikli unirna. Yundu mena tikayum kadani shichi mara. Yundu chi kalung kuga. Tita kata samba maro, samba, sambi li, ngandashe. Tanto ta giwi li, mergiwi li, mayuwi li, uchu li la kuwa kolong malan. Li chenze, li ngenze, li chenze na khtsuki datana khana khturururu yonne. Khtsuki datana jela gakun gakun, tinya nga li chenze, timutu mare, kuwa ta. Rungu li dun chi shi na. Tunti rungu nopa zantun zhipati li jenri kuwate. Tsu shepati zhitak shengi zhivnari, zhitak shema la rangzhengi yonzhidi kteni yuwa marayi zhiri ya kuwate. Zhitak shena teni shungu nari. Uncha zhishchen tsang ma tsangta li hsig ma saka rikli u kuz jiri. Zhishchen tsang ma tsangti li hsig ma saka rikli u kuz jiri. Khwerna, Shiva ngayma khisho tenju monsongzi, khisho tenju gaagi khisho tenju monsongzi, khisho tenyi ki yichi samchanyang thoma warasin tanchi puri. Ti naminji nriyo la tata chamo shay na sikara naminjo no, sira chuchi kacha ti minye no, ti chizhi re. Tighi li ti chizna Shiva ngayma ga li sikno wun riyo re. Tira Shiva ngayma jisikita tumutkalog thoma to, jimma sikara tumutkalog godo no mara. Jamasanat mutkala gudonwa. Pungunga wure. Tantota, di nga nana wano kem tangdi, kem chujje zijira, kem chujje. Nambar kiwi kem chujja, gungu kem chujja, yichi kem chujdi, tuksim chujje, di nga kem. Kem shiwa da, shi kanga kogo na, sawa na kogo wa. Kem shiwi na tanda, sawa na kogo wa. Kem kamer guno tita wada, tata kutara. Ani riga kukuwa, riga kukuwa. Don kem, azgin kem, azgin me kem, tigi kem tiri. Tantota, tsuzina, drashe kunu kem dostu, riga riga.
mukka number kiwa ni ma ke yiche number kiwa ge ba ge nan shi ge ge a zi kha to ne ma ge chi ge ba ge yiche ge a mukka gon ne ma ge yiche gon ba ge a gan wi ge ke me shi wi kwa jo je po de ten cho ta che ge kan to shi che zu gu ge shi che shi shi che zu gu nu che re na a number kiwa shi wi je gu che wa Number kiwa shiwi ya gu chirwa gala shinche zi zire. Shinche zi nire. Number kiwi shinche zi. Yichi shinche zi. Tengi chikini ute ku zire. Hazichi shinche ni chiji shinche zi waga yasha chi yila zi zi. Mika number kiwa ni yichi number kiwi waga zi. Khunju zi na san tang san shung nan shishang paiwi ya go chirwa chani shinche zi zir kukad san tang san shung shiwi ya go chirwi chani shinche zi zir mga nambar kiwa shiche puwa zi shiga khujana karun dambi mga nambar kiwa karun dambi mga nambar kiwa shiwi zi shiga kangarana karu ti juku ti nga mkhchen zi zir tanto karun dambi mga nambar kiwa kuna zambare zambale jinyanga number hiwi kemzje ndenigari aditana nyanga sgna zong zeng znotira zong zeng gun zong hiwa yila kugu tagik guni sena kada jje zong azog do manang de ngi po je to na de ngi po je shawi yil kujre yil shiwa de yichen lip tatet chiwi chi thae che pu git yichele tatet che yichela nimda me kata shi hiwa la chua zhar la wamba kawa di si joke zhag joke tina zhag de yi chen de de wamba wo de kawa wo di hiwa gen kawa wamba so sun zeng hiwa yi chen de yi chen na yi hiwa tang zhang ga de yi la mang guwa zhe zhe zha zhe ru zhe xia ta sa zhi nyunga zhi nyunga na zhi na chukka nyunga zhi na chukka di tang tan che po zhe zhunga yi tang zhenba yi chen di di na zhunga yi la zhi zhi xin che zhi zhi ri xin che zhi zhi zhi xin che zhi zhi ri xin che zhi zhi zhi zhi xin che zhi zhi zhenba yi chen la mk number kiwa anai number kiwa ani number kiwa na ru chiga ma zig na zig na ru zin shik lakhchal yin zin shik adkhchen ru na adkhchen yin na mkhchen kiwa na te ma tkhchen ku te ma tkhchen ru chir mk karula ma ti wi angaru ka mk karo la tando ke yiche number khiwa de yo ne ria mk karo la tando che yiche number khiwa ti nga te ma tk chen zu ti te ma tk chen zu chen na ta ti ge ri wun ju ne md ge ne ta mk na mk ha la ta je ye la mg je re ye la mg na mg che pu ge len kang re na hong re hong tang ma te re mk hong tang ma te re mk number khiwa ti mk hong tang ma la ta ni ta yil mi tuwa ma karun zinjire ya hong wu kan tang xin che tang di zheng ta yang yang yu na yang shi zheng ta gudung zi wudu alu jir ma ji gu tuni zheng ti alu jir wa la zheng ta di zi zheng ti alu ma ji wa la zheng ta wa di zi ma zi zheng ta ma wa zi zheng ta wa gina an chuk zi ma zi zi zi na zi na zi na di yang a dhag zin zi na di yang a dhag me zi na zi dhag zi dhag me ke chepra la so kwa kyo xie li qi ra dhag zi dhag me la xtig di ku chi ta ta ta di ta zi na zhen tie lu ka jir zi zi di yang a ta zhen tie lu ka jir zi zhen tie lu ka jir wi nga tang zhen tie lu ka ma jir wi nga ni ga ma xing zi zi zi ku ga ta rin ki zhen tie lu ka ma jir wi nga nga te rin sheng a ya sheng a chi ju gu ge zi nga tuk ge zi na nga sheng ge zi nga te rin ga ge zi gu nu nga te zhen tie lu ka ma jir wi nga zi ku ga ta zhen tie lu ka ma jir wi nga zi di nga te ha na yu na zi lu ka jir tang ma zi tan chi ke zi na yu na zi nga zi nu te du ku ta
ti me da to te un li ga yo no hi u ke ta u di ti me sa yo no na na me de gnu nga ti kan to ku ne re ta ne ya me de gnu nga ti me pa de yo pen de bi hi wa gu ka te kan da ngan zu gu ka te ngan zu gnu ti ta pu ngi chu pa la me de je ya az gi chi pu cho ri pu de si chi pu de si chi pu na be ki pu nga wo de gi chu kha la me ni ta nga de ha la de yo ar gi chi na yo nu wa na wa de chi je na nga re nga hui de ngi shi ku la te fa je de le ta ja zo tong je na nga zo tong ta nu nga ti ta ka me sa ka re to me hu la me ku mo la ta ta zo ju hong ti ta zo tong na pu ka ta ko pu ti ta ya ta na re mo ka ta ko pu la ta e te ni ta nga ta nga ja ta ta ta ko ka ta ti pu wa nga la me nu wa me chu te mo re ta zo pu ti nga re na nga ma re pu ti nga me zen te nga yin ber zong ti ni nga ta yo mē pā yō pā gēn zēng gē zēne pōng tē ngā yī nā chū chī pōng chū yī nā chū chī wā lā chū tmā yō chū mōwā mōwā dō yō lā chū kṛtmā nā mē chū chī pōng nā māng gā mō zhī chī pōng kṛmā tō nē gū zī nā dō kā lō khā zī nā dō kā kōng wā zī nā dō kā huwā zī nā dō kā jē zī nā dō kā huwā chū yī nā mē jēb chū yī nā mē kōng wā chū yī nā mē gū chū yī nā mē dā riri ni tayi to na maramu, nga maramu. Me zinti nga tanga jatta zini sambati shi yunu utki nga tita me pa yo prinzimbi nga dati khu, nga rinzina to kutiri ya. Ti luka jir ma jir ki chimta di, chimta yang dana sunga chipi ta ti zhokha zhanyang changchenbi tiñi nyari nga zini uchu zin di changchenbi tiñi nyari nga changchenba zin onda shiro aga chintha gu tangto shonu gu chintha zir changchenba zi cilu hme kati sa shoni chintha zir cilu pukta mai pa zi cilu pukta mai pa zi tato lu chi tsa sona zi ma zi hka mung tsa sona gu kanzak zi zi hka mung ci ka mo tui da tono ti nga ta ci lu pa me zhe ne a da me de me xi ra ni te mo du ku nyu wa ni zhe na di ne shen jia la ma ye ke la qi le ge ju wi zhe ta zo wo du ne shu ge san de ni chang gu xiong yi zhe zhong ne ga pa qie zhong zhe ga pa qie zhong no wo ga pa ha ra he na ta zhe ru ge na a na yin ju wa de tkdena jigiru ke di kuwa ta nanjo wa de tkdena jigiru ke ta de chi ku ni na de ta de no sinja lama la tino ta de no sinja lama ge ta a jang ni do tong wa sa ma ngo long si a sa ma chi ngo long de cho ma ngo long de ta to ta zam ba ra ta mu de ri ni ngo ta ba ra ti to de ri ti chi ma ti ta ha ra ta ke chen na do zu tāngi dāna yūnu kā kōna āñjū. Tā tō tā jāngni dāliā lāngvān bākūne dāna, tōng bākūne dāna, pārāng dōne, tīkā dāka dāka sūna tā kā yīngu yīngu yīngu tā, anāshī tsukhori tā nāmbar khīwā tā sēchir. Tā sāli chūgu tā kūchī tā, sāngjī ōsū shī kāsā kārī, sāngjī ōsū nā tā kīnyāngāni dī sōyō nā mārī rī. Nā, tāwē chidhī nā, tāwē khachā tāpā rī, khachā tāpā shī kīr, khachā tāpā rā nyāngā lēndī sōna nā, yā tā, mā sāngjī ōsōng kā kī nyānti rī nā, tā sāngjī ōsōng mā jī kī māwā kā sāngjī khachā tāpā rā shuā tā sōna, tā ngā dāmā dāyā rā dī, wār tā nī tā tā tī tōng sōng rī dī, tā mō rī kī, dāmā jī tā kū nyōng ā, dāmā Taro hui nyuwa mu chi chun jo, di ngun chiri, ngun sun yin. Chidhara na, yi nyigme tamchi jam tsu tanga hkadung zhang zha tato, hkadung ti zhang sa yi lhagang zhang guga, lhagang a gulu chidhara adu ri, adu tenri, adu ki ri. Ti adu ti ngun chu ga, windu ga, labu jamba ni lang ni ri, palung zi ri. Palung che da kshikhna ri, kshikhna ri. Palung che kshi suna ta palung gu kuna. Bittulu dhiga nama dhu kasi, kuwa dhe bittulu nama palong tisi. Bittulu ka dhisu ka kongu korku dhi nyambu nyambu rizhi.
ala nyema ga ora alon ni ga xik kinwa ta mbutulu khata de tinata odu phalo

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁོ་ནས་ཨོ་རུ་མང་ཡ་ཁོ་ནས་ཆིག་ཡ་ཁོ་ནས་ལི་ཆིག་ཡ་ཁོ་ནས་ཤ་ལི་ཡ་ལ་སོ་ཁ་ཤེ་ཏ་ཁ་ཆ་པེ་ཤི་ནི་ཏོ་ལ་ཆ་ཏར་ཇུ་ཡི་ཚ་ཏེ་ར་ཤི་མ་ཏ་ཁ་ན་ཨ་ཇོང་ཨ་མ་སུང་ན་དེ་ནི་ཁོ་དེ་བི་ན་ཨ་ལང་ཏོ་ཐ་ཏ་ཁི་བི་ཇིན་ཚན་ཁང་ཨ་ཏ་ཁུ་གོ་ན་ཇ་མང་ཚི་ཡུ་ཁེ་ཇོ་ཨ་ན་ཁ་སེ་ར་
chungje ye che maiwe gan shi na kiwa la ku gun re na maiwe gan shi shi wa ki gung tam che a ji zhen dong ni a tam da ta si wi mi wa ye no na tam san bu ta ge si wa ye gu no shon chi chi sam chi pa ke zo shi hua qin bu ye ba dun ji ku gun re tam san bu ta hua qin bi gan zhe ye bu ku gun re chi ku gun re na Siwi miwa guno chikanji kagata Siwi siwa na Siyamba tanga nyongji Shichi liya, shichi mungzi liya Kuwata Siyamba ra siwa ra Nyongji ra siwa ra Oncha Siyamba tanga nyongji inga chepe yon ra Siyamba ga mukha ye on ra Nyongji ga mukha ye to mungwa ra Ti siya nyongji niga chepe tra Siyamba tanga nyongji niga chepe tra Kuwata Ye to mungwa ra Arigina agawa si ono te to kota ra Shamba ge lakji ra. Kui ayu amu di ngu khuri gne gita amanda nyama ji gno ti yata mua tongye siwa shi tangna. Yata mua tongye siwa shi nungu nyanga nyang ji di jay. Yata mua tongye siwa shi nungu nyanga shamba tsa jara. Di nan di shamba tang nyang ji nika denbi kanzgay nu ka ge tukwa chimbi kanzgay nu tunji gu gu ge. Di mata ka katsang ka tangji ka zhongda Stambi giwaya kanya na sanche tanche chalang to jani la jigni kuri dingali chi chona cha maro nyambi kanhung di uwa guni stambi kaga nyang tukwa chimbi kanzari nu kigu na tena ta tukwa chimbi kanzari yena tukwa chimbu kanzari uru nina lakji tila yilchi gawa tang tapa shi rikpa ma to te chaso tang mamu shi marunga tzijiriya Yeah, you are give out in the prime bottom when the data which three guna, Trinjuka, a jun, said Tazondo, Jun said Tazonata, Sedundisha, Sedo Teron, the Nita Matana Teron, which was Sedongongu, the Natana, Nankata, Sedongata Jizokishato. A Sedosina, which was Trinjunda, Sacha Sungatanishato, Sacha Tongu, Sedura, Manja Terce, you are known that Hundera, that Sacha Tongure. Kaka Kishana Renanzi Tura, Sananzi Tuzno, Tanda Honda Nichi Himishili, Shanunane, Sananzi Ukstu, Deswatora, Jamba Tama, Short Kui Wadi, Shano Jamba Shano Tama, Short Kuni Wadi, Tina Sachetu, Manja Tarche, Iwadundi, a Josha Stu Kayent, Jeria, a Josha Stu Kayent. Anger, Lagirji, Sessions, Sinsuote, Manjugo, Yonatuan, the Jewish Gnayo, Sessions, Sinsuota, Adrim, La Jigni,
아디와 시에던 제크 땅즈 더더 호터 흐조어지 흐조와 같은 게 마지그지제 테나 더 땅지크 사체 동우 마지흐터게 예와가나니 이케랑랑 아 셰츠 아니 땅 셰츠라테니 아딘차 나가 기와 근데도 근데 사체 동우가 요샤스우리 고와데 이케 소소가 아니 땅 셰츠라테니 아자 우 턴치 중국군이 아딘차 나가 기노데 요샤가 흐투레 쯔지리야 Tena adinza, jete adinza, ngar giwa josha ga suwe, tatiriya, sanadu ju tiriya. Adinza, jete adinza, ngar tangnu te, josha ga suwe, tajiriya. Chika tangzi, kong tangzi gata na, ani tang, shepa tang, alung tang, jatun, chichunga, zela jihida tani ta, po, mana, mo, shinta mo, Moshen di ta diwa nga ge tang zi. Sache tongu ga jo shak zu u tiri. Di na sache tongu nani sanan zungu nu zi nara chukka. Arika ge dang jik gu sa ge gane kong ke zi ziri ya. Gane kong ke zi na. Di na di dang jik gu sa ge gane. Xiu se shi jin jik a tang. Se shi jin jik a tang. A lu shi wi. Ayangzhi aani shichu yinna maa tendangzhi ku saga khanel tungumu yin zi jiri. Kuwa, xe shichin jika aata, aya aala shiwi aani shichu yinna maa tendangzhi ku saga tungumu yin zi jiri. Chizga tungumu yin zi jiri, xe shi simchi yotang maa dela rikli u zi jiri. Puyi yuki la simchi thamba yu maa dela rikli u zi jiri. Chita kata, Xe shi chi a tang, a yang zi a ni shi gyi na ma, ti tukha ga ni ri. Shi gyi mba, zhepi kong zi ngao ni ri, sha lo lo za zang shi gyi ri. Sa tuk lo zang cha chib jan zu zang shi gyi ri. Tamo yu ka ni ga shi gyi nu zung u ka. Xe shi kin ji ka a ti, kong yin zi na mu yin zi zi u ka, mu yin zi u ka. Tena mui kin tena pui kin yi khasagum da me tsona ra. Tena pui kin yi khasagum da me tsona, tsakma chizhi niwa la shi yi chizhi uga chong rinzi tato amena chizhi ma tsonga. Tena uga tuni ti sese la ba shu shi yi tanya tang, chizhi shi yi tanya tang, tsakma tena muri jaya shi yi chik chong da, da tak ka ga, Sashi kanjika aati phoyi yinpa kugoo zi ziri ya. Aalaga a manu kugoo zi ziri ya. Shikori tukha sashi puti ri. Khi nanga shikori. Phoyi yikin bashi yudh gunu wanaani sashi sanchiwa guju maadu. Sashi sanchiwa nyerga shi changna marunga zi ziri ya. Thakma chizhi nipa la shiwi sawaga nanga chikla. Thakma chizhi ina kongra. Māyān chikī chitī lūngā tūrātā, tsa māyān chikī yīgī chūshirī, tsa dīgī.

0: Rizhengi sankhana yitana chi war kumdani tirang ngasi kirmwe rangshengi ngam shik ni tsirndi ngasi jilin zirandor di shay juwe lai. Tiram dangar gung di chonyi la rangshengi salang tang cho khiram cho lu sa kalmang che khi ram cho pshengi sa kalmang che khi arma lu ge pshang shuk tang tiam chin wu lan du lan arma shtul arma chin dar lag ar gab di ar zi kuk arma lu suk zung ge shing tang zung dal gor zgandi charwa sam sam ni char khan da yung zi se kuk ke. Demna shang chin nang kirka sa kirka zhan tangan chonyi na gan nam tong ani khtan mua ge nam shin dar e. Dibzhin dilang nyan gandhin chonyi la rangshin ge salang tang cho khirim, cho lu, cho pshing, yi shu ge sakil mang che hi tang, go lu tang ar ma lu ge sakil damni na gor mu zhong chi zha, du lan ge shing tang zhong dal gor zgan ding, charwa sam sam ni char khan dang wong jiri yasi gu ke. Dibzhin shang chan nang kir ge sakil ge zhan tangan chonyi na gan nam tong ani khtan mong ye nam shin dar e. Tepshin tenang nyanggir kag namshig ni tsinday naran dha gandhe chik tiyo na tu ta tenang nyanggir din chonyi na yin ngajin rinsang salang se jim cho khir rin cho lu cho pshin yi shu ngo lu ar ma thura na gor mu zhong chir tang tulang gishang tang zhong dhil gor zindi charwa sam zimni char khan dang wajani tenang dhig nang tsinday yo kam tepshin ga chuk dhubur kan chonyi na yin tenang kag namshin dadang dhugu da dang shuk yaman jim dhrsin se gundu war kum din chonyi na yin ngay pir dh jim dhra dhin jik shung dhani yag zab zwa jing dh ha jing ga chi ga tepshin lhan dha chuk rinsang yin kwa chung zhug gor zhig namshig ni tsinday ati jinu zhu xiong na sanang sa ken de lang cha chung chung ba jin de zhu zhong gor de ge jiao an gor de ge ni ji zhe le du sa ken de cha chung chung ba jin de zhu zhong gor de ge jie dun gor de ge ni ji zhe de lin kan de yi den meng jin de zhu zhong gor de ge jiao an gor de ge ni ge de gong hu sa ken de cha chung chung ba jin de zhu zhong gor de ge ju zhe ni gor de ge ni den de da bi ge sa ken de den meng ni cha chung chung ba bi na xi ren jie jin de zhu zhong gor de ge zhi ni gor de ge ni ke de yi shu jir ge ge sa ken de gan nam tong ani cha le chung chung ba bi na am xi ren jie jin de zhu zhong gor de ge ga ni gor de ge ni sim de ar ma qing ge sa ken de cha le chung chung ba bi de zhu zhong gor de ge zhi ni gor de ge ni ji de tan shen ge sa ken de cha le chung chung ba bi de zhu zhong gor de ge ju zhen gor de ge ni shi de na gor mong de gan nam tong ani zhen mong ya na am xi ren jie jin de zhu zhong gor de ge zhi de ni gor de ge ni ge de Da tong ge sa ken de cha chung chung ba bi de zhu zhong gor de ge chi chi ni gor de ge ni yin a de. Fu tong ge ge sa ken de cha chung chung ba bi de zhu zhong gor de ge chi chi ni gor de ge ni yin zhe de. Shi gan meng ge sa ken de cha chung chung ba bi de zhu zhong gor de ge ju zhen gor de ge ni yin zhe de. Pian ge sa ken de cha chung chung ba bi de zhu zhong gor de ge chi chi ni gor de ge ni yin den de. Hu zhu ge sa ken de cha chung chung ba bi de zhu zhong gor de ge chi ni gor de ge ni yin a de. Мен хэг са кэнди чар чунг чунг баб жэндэг чоочэн гор тхэн гэб чэргэн гор тхэн гэн ярдэндэ. Хуа лунг са кэнди чар чунг чунг баб жэндэг чоочэн гор тхэн гэб чэн гор тхэн гэн ярчэгэдэ. Xiong hua ge sa ken de cha le chung chung ba bi jin de zhu zheng gor de ge jiao bi jin gor de ge ni zhe ge. Cha ka ge sa ken de cha le chung chung ba bi jin de zhu zheng gor de ge jie zhe ge gor de ge sim che. Jian cha ge sa ken de cha le chung chung ba bi jin de zhu zheng gor de ge jie bi ni gor de ge ni ge. Rizhengi sankhana yitana chu tirang nga si krong yirang shingi nam si gane chini chu tiong na tirang chonyi narang shingi yung sangni kor zindin chonyi na jik chara samsam bab jina na jik charka yung jina na dhamu ghe nang chan dhoba maa shtuk shirvi rang shingi sakan mung chi khin din chonyi na damdanda hachang lagani dina ghe nang chan dhoki dap chertang gira chu nima na chu rang rkang din chonyi narang shingi sakni sosu ghe namdanda hachang choni zanda hachang yung dhamu ghe warkam dhari na di chengen di warkam din chu longkul las kukur yung warkam di ji tang cha chin dan da wan yin ba chin dan da na mo tang san da lu jing ge ni per de de de de ji ge song de ni za zu la tang de chung de zu ni na ha jing ge ka che ge
1: zam che chen de dem de de de ji ge ni chi jin chong de wa ge ka de ge ni ge zang sim go gong wa dan ba dar jin ke de ge zo zhi pe ni wa ge ka de ge de ni dar zu ge na zu ge ni wo ge ba se xie de ti ge xia yi le Tanpa tarji, kapar ng chang, chigibji lagani, chigigib dana nga, abdandam xamabjil.
2: Zhuanbu lami gdemu ngana yol.
3: Lam jig nizil njogbuom chan naxal, jil lam dun.

야 세딩 그 산칸라지 드나치 와르금다니 테랑 하시 크롬랑 싱게 람지그니 츤데 야세 주는 즈간도 디셰주레 테나 토마르 챤데 랑 싱게 람지그니 츠크톤다니 랑 싱게 냐름 그람그니 츤데 시테오나 토마르 네 랑 싱게 야눔 츠가 베진이 하시와 기녀름다 그 마톤이 피아니 사는 거 와르금다 그 피아니 사는 거 캅숑다 사그체리 치그통된 저럭체리 입지칸데 미니 입자랑 합시다 바는 거 와르금다나 도름드 고듬다시 담 녀치 그람등 도름드니 고듬다시 오 그스그너 가는 머창어싱 글라카니 봉크는 조근 지금이 그스부터는 피행이 다 사건 내지는 요노 와르금다 레스부터는 디라칸다나 점점게 치고 좀 요 세고케 Tani tandi salong ni yurtung kurkar ga munga war kumda jiti unanda ga chali chikatung jabja ngabchi ngaksam kani mi tuki ja chali chikatung jabja ngabchi ngabzi kani mi nyibja nandu gar ga muni tamhalong kaabshungda ga nyarchi kalamtang dukaga yibshuk dolamda kudamda shi shi sunrub shaki yoke dukaga yunshuk dolamtang gualamda yindara khartung dab shi yoke Tantu gar ga muni tamhalong kaabshungda saa ga yang chali chikatung jabja dan chitung urga kani mi jabja ngabchi tamhala nungu moto chi dewa sekunu ya war kumda na yang chu shiang nang de chikatung gunu tumbu ga yang war kubza kiyo ka zhukti chen yung nyarchi kalamd gudamda shi yo gualamda ngar warmda jindara khartung dab shi yo seko ke Tentu rikmo ni tamo nunga kaab shungda saga yang chari chikitung jabja jachi chak ni kani mi samja chari chikitung jabja jachi chak sam kani mi samja na nunga nyerda ga tada saka ni chari abdan unu warkamda na nyerchi kalamdang lukaga yibshuk dhormda gudumda shi shik sunub shaki yoke gualamdang lukaga yunshuk dhormda yindara khartangda shi yoke Tentu jaram tuka ga pejini ya thasi warkan yaramda ga rikmo ni chaap chara kongkhona chichin sambatang chaka ga warkamda lamdam shu na yindara khartangda shi yoni lamna ga natun shang meke Tani jalam tukka ga pejan ni thasi warka nyeram daga tsakani na kormu gu warkam daga tsakani na kormu kaapshung da sanri nchonyi na yin daga chiri nyirtung u jarajib shitamba kani mi yabjabja nandu warkam dana nyerchi kalam da kudam da shishi sunab shayki uko dorm tanga gwaram da jindara khartung da shi uke Tintu tsakani na kormu gu warkam daga yin chiri nyirtung u jarajib shiksam kani mi yabjabja nandu warkam dana yin nga arjinda nyerchi kalam da kudam da shishi sunab shayki uko dorm tanga gwaram da jindara khartung da shi uke Tihanjani tulenga shabcha sakala usu warkamda tsakani na kormu kaabshungda sarindaga nomu khunga shabcha sakala usu warkamda na kormu ni tsaka kaabshungda sagin lorumda kudumda shi ta ngi pritanda ni alonko rikaga karmanya khatamba ni ngana sitang maartuk chari yogindan jikimi esi kukye Tintu naka di na kormu ni tsaka kaabshungda ging chari nirtung langa abja simchi sobdin kani mi tiktikra chari nirtung langa abja shibitamba kani mi tiktikra nung warkamda na nirchi kalamdang lorumda niga kudumda shi shi sunub shaki yoke gwaan mrchang mrchang gala kanam ni lonkana yogin jikimi ke Tintu jaram tiktik chik chik tangani wantung warkamda salang ni tatung warkamda lamdam shung na jindara khartungda shi yoni lamna gana tan chiang me ke Tentu kato ni tatung ga warkamda ga yung paha tapan ga phanam yosunda Chari nyibjarasamdi sobshi kani miibjara nyik tsaksam Chari nyibjarasamdi sorga kani miisamjara Jindhanu kato ni tatung kaabshungda sa ga yung Dolamda kudamda shi shi sunab shi ki yoni Gwan marchang marchang gala kanamani Longkaran yogan jik meke Tentu tatung ni kato kaabshungda sa ga yung Chari nyishtung nyibjarasamdi sorga kani miisamjara Chari nyibjarasamdi sobshi kani miibjara nyik tsaksam Nanu paha tapan ga phanam yosu warkamda na yung Dolamda kudamda shi shi sunab shi ki yoko Gwan marchang marchang gala kanamani Lungkana joga jikmik. Tentu jaram tiktik chikichik katangana wantungu warkamdaga pemdu kani mayangu warkamda ishti yungna yung. Ta pemdu kani mayangu kaabshungda saga yung. Tani shengramga pkhilmi usu warkamdana nangnaga lungda mik sekuke. Tani mayangu pemdu kaabshungda saga yung. Shengramga pkhilmgar gokaanda sejjenda anda mayangu tada saka usu warkamda sejjenda anda. Tentu mayangu tada saka na chadir gertang tungtanga tada saka na chadir nga unu warkamdara na nga chikadu unum kagzukana anda. Gwanum kagzukana na yung. Tindaga nangsanda yoke. Tētāng rūga dātāng ya pēndu kāna māyāngu wārkamdāg yīng tā lāmatam shkūrchanda na mūkāndan tabi yu kāsak tōngchanda hāchanga gā māni tēnāga nāngchanda rēsi gu kē. Tēchāngandī wārkamdāna yōngkānga pāntā cāngbāg yīng nīpārta zābzōrā tāngtūr kīnta lōngkūr kōrāng jōjū yīng hāchanga gā chīgā. Tintu jaram tiktik chik chik tangda wantungu warkamdaga yung piyani aate tang mojanga ka warkamdaj tingin naranda. Tani jaram tiktik chik chik tangda wantungu warkamdaga yarkani tanshanga

yar tedin ge sankana de tna chi war kum dani terang ha si kron yang sing ge lam chi ni tsu ge dun dani rang sing ge jelm ge tang shang chi ge dam ge yang kor ge yang as jin ge dan dol di she chu de na jan mo chi ge ge khun tang sam shin ye dang la ru war kum den chon ni na de ge lo tu chi ge lu ban tian se ge nu war kum de tong kur ge shpang ge ge yin dar da se jin ran da te tang ro ge da tang ye chu tan de er ge mong ge yin dar da ne ha ra char ngang gan jo su se jin ran da tim tu wulan zong ge cha ka tong dar ge war kum dan yin tu lan ge shu san jo su se jin ran da dar na chu jal nam ge la kan dar da nyer lam ma re te ching de la kan dar na chi nam da chi su she ko kan ran da te tang ro ge da dang dam na chi ka ko chen ran da yin te ndar ge nang san de yo ka so te ching ge kong ge lam tam da tang ni yam ran jo ge ri zab zo ra tang tu le chu ha chen ka chi ge

karma chigin yin tin gunmur tong zara ngab jag cha pa ndab jirin thig zig ta kargen thong jina ngan gung mo de kargen ta chang zga thong ni ta thong zare so ta na ri ta shi na ka ge ta nga ru tis chik la kan nong kon de shep shep bi kolum di thun dani nga arjin kargen tin ta ngo chang ra zga to ga sok ti cheng da kargen ti song thong mo zare se okay ti cheng ta chu dan da mo ge ta khun ju na ta nyi ri ri ge li phung ge ta tham phung nong da man ta ge ti cheng dan da ma da dong tan da dong chung ge ta khun ju dong sa se jin de ra man ra ga ti cheng ta tuk por ka ngi par ta chu ngan gung mo chang thong da na shi na kata chuno ichi maara zhugun dhamu ghasamu dh shi ma nyinga te chenga ta chukpur kaga ta chut kharanga yon rana yana shi nangka nungkur kur gun rana dhamu gu arkam dhe ta arabi na ngungu tira chang dhamu thong chun dh ha chenga kachi ga re tringa sankan la jitna chu te chuchi ganga den gandam tu sugdi xaran jir sekunda yang chi tong sam dan jog jwe ta chir tang chu dan dam gun dam de ga cha la sugonda ha ching mang yo ta chu ni ma re ri jin ta ta sa ni so su chi de jin dam de to tam ra chin da kan ching chi to la kan ni jo qiyo ni dam gu chan da ri te ching ga ta tu pur ka ngi par ta ta kang tar chang ni dam de ga san jir se jin dan dam de ga ding ga cha da sekunda ka ra chin dam de ga ding ga cha da ga pung che ta be ju da ta nga chu chal than da chal ding ga ka lo wa zu sha chu da ngi than da ni ta nga chi zo ne chu da dong da re la te ching ga chu tu pur ka mugun dam dik dik chand de jin tar pung chot ve ju ha chang ka chi ge re tna chi war kum dani gji nyam nyana chong chum ga la sin gu ji ni ter ga dan shi ka no ka prand nga ser ni sa ten she ju le

0: Арнинг туйн чихтам я кэнжунс. Чандын кэшгола хсэрсэм.
1: Кэнжун хсэрсэм.
2: Цэдэн чэ нянкэн чухбэ намба чэцу дэму. Nga lenchen di donzen ba phmu dorji yin.
3: Demo chokbu namba, nga lenchen di donzen ba khaw sen chu yin.
2: Tarta chen nambi, nyan lam tan ju jin ba da nan, chormun na yang zhuk nyan chen keng, warka la long chen ge, gang zhong sersim lenchen yin. Teng di lenchen nang da, zom zhig bi chen nam la, Xi Jinping ge, yasi la xiong lig gu la lang ba chi bi, bol deng bi, kag sok sim ba deng, khtam si la lang ga, a zhig ga sim tim ji, chan ba ga go zhig si u bi, namba chi shib de nyan bar gab si xie.
4: Xi Jinping ji rjian si le zhong de ge guo lang wa.
3: Yang ku nan ba, tang di Xi Jinping ge rjian si le zhong de ge guo lang wa xi bin nang, bo dang bi ke su sun ba shi. Do kan gan song dang, ku shu le ma le gan zhi chen la shi gan de lin yong bu tong ge xi ba di jiu shel.
2: Ni tung chik sim di da jia bi qi ni ge nin do kan gan song dang ku shu ma le gan zhi chen la shi gan de lin yong bu tong ge de ne, mang zu ge do kan ge zhi ti ge mu kong ge dang. Mamang la doti khangpa yo pa ngon jir jibi lingin kachin boyin la. Jia tsuk zhangnyum zhangdiin war kipa tongwa deng. Mamang mang tsuk jie yerji deng gongpa jie zhimdi nyamta longsu jo jie ganin jibi erdugme jie langsha yin. Tanga tanga sijung rinpa kaki ringzik deng gochi xe khe chere tongwa deng. Amangban lingin kak deng sichi xe tib kak donkyu xe de doikang gansong deng kochu malak deng zikchen de liglin deng mamang lorji ji jie shibshir tak tibi sijung li jishik de hrtak kribgi.
3: Dolkhanga nadoni amangchia nadon yinla, gongpilja nadon yin yinbaadang, dina qimtsang chishtong mangbi vizir tibi kipandang, mamang dedu lechon yinwa, huanjur dang jitsu gongpilashtong bi jayyong, jitsu shibtan dang danlong yinwa jidang jayyol. Dangdang ar yakub chi, thoma nilni, mangchu jia dolkhanga nadon la, chanti tongchim shi jayyol. Diyin rangburin bachun shi babjil, rangjir jia dolkhanga gongpil la, jimji qimbu to yiyol. Dīmchūng sī ngā cī xīgī bāshīng nī, mōngchū jī dō kāng gā nā tūn tāchū shājī dī nī, dī yī nā rāng bī līngan shī yīn bādāng. Dō kāng lā shi gāngil chī wī kīmchūng gā yir cī gīm kū tā tūng shi zāwī tūh gōng tūf mē bā. Gān sūng rāng zhīn jī dō kāng tā tūng jī chī tūn dāng gā mē bā. Dō kāng tūn kūng jī gō jīg tā tūng līm tān dāng dō nyam shūng mē bā sū jā nā tūn nī yuol. Mā mōngchū jī dō dī kāng wā yu bī shūg sī rī dī qiān bū shē jīn yu bī ngā cī ngē bār dī. Semtak ngar li chiwa chuba dang. Xe ngar li chiwa shi jirji toni, do kong gongpil ki nangta ni biya nadun na cu tukshu li yagbu shi ki.
2: Do kong gansong dang, kochu malak gan zikchen lar gandil nyugbur tong na, sijung ga chibi shabshin donchu shi ba dang, cungra janta girwa niwar jin dewa dang, do kong gongpil tong vi huanjir ki pandi dang, jizuk ki pandi niwar jin dewa, rgimku tong jung sipa war jin dewa, do kong gansong shi ba dang, Pandi nye jangguk biwaar jen dewaaji takchul yagbu shegi. Deng cungra jen jie yirji kaabshuga yinchung si na gizhani cungri jirtub rgu gini donpe shungni arimba mungbi dokinga rgimku kongtav. Shugun cung mangchuk kakchik na ngatsu jie nitsi shambadang li shig tibu maa shungwa yungbub jie chatsi mawa suga yirjin jie gengi dokinga rkangit tiksibi. Sijunga ngibarta rtungcha tisamni rkangit jen jie mangchuk la yirji dokinga ngansung donchu shegi.
3: Rangjir ji ar yakuwa necil toni yufti na, ji kaabshuk na siljungi ish zungi na langmi, jirci in gansung donchu shi baadang. Cungari ish zungi na langmi, rinpa mangbi gimku gongbi, dolkang kushu ki maalang zigi baarishel. Rangjir ji dolkang jirci dang gongpil shi bi nyamnyung shugdum shi baadang. Ar yakuwa jendakki, dolkanga nadun tukshul shi bi shetu pandan la huishtab shi ba. Dolkang zikchin ji chini la rangjin ki nadun shimjig samu shi ba. Zerim ji jingu la hinhun jigba jiu xie di. Jigjir yinba dang, cadin yinba, nanhun ti cheng. Danchig yinba ji ji, do kong kushul maalag nyugburun zikchim xie ki. Tabja jishtung gi, do kong kushul jimung dashtungwa dang lan di, mamang mangchu ji do kong ga gimku nyumjig xa jadi garchi guni sib zhigshdi. Gong kiwa dang, wel chiwa, kuriyu songwa, tun kong zhun chungwa. Dienjiga danba ji ji do kong ga calji maalag tigu cangbarin zigi ba dang. Yakub ji necil tang tambi do kong zashu ji huisul darpil tong ki.
2: Lu ngan cheng ji ni bi chargun nung donbar, zhongqir dang zhongde jian gansung rangzin jian ji do kong dang, ཁལ
4: 동의 야가 주고 천능도 공군라 조바당에 녀춥시 디 산이스냐디 럭바상기 데트르시 나 천능도 들가와이네 천능라 녀춥시 던조디 천능라 공군지 르자슈니 자디 소나우상와당에 천능 공군람찬 나 데니르 칼로고르디 어랑니라 아르집다도 지기 집시른 테니스자 용기 천능 공군당의 특녀와나 럭비 데니르지 정와 아마 양남구 양남 천원이 위아래적대 고 청이서 돈던지기 나그준르 짐먹잔바 천능들 호암통나 철자키면 강인양 탈그르 철람총대 미르주시마롱어 어리점선은 나그준르기지 샘큼당 리흐라 천능들 홍군조비 니완메 버마즐 다동 데르트르시 나랑닐라 안년캄종와이네

0: 흥티 용위에 땀스러운가 년코나바 통디 땀스러운가 시비 참비는 토미 삼든 등 간천 바춘시디 기름을 돕든지 땅 즉종시기 시바 대직실
1: 롱이 차른고 중앙방 고선빌로 중국 공천당 의원님이 루자당아 코르빌로시 롬튼의 시진핑 소형연비 땅중앙의 머징아랑상 달차정리 갑수국단킬시디 땅용전 희천리 디럽사르비 땅 즉종가 랍치의 조트나 사르버 근대당상 시진핑의 땅즉공비 마웅 벨숙라 최통시흥 선지스다와 양당즉바당 르글린다 다르바스테니 토미 삼든당 간처 르글시흥 Shugu yungni tang nanshunga jinsung tomek chi yishkande tangni, loji tang chenpo di sarji rangzhin ki vzhangchin chol ngarwiyin jirmil shtovdinda tang. Changtar sarngir, chongkilig chi tangarabjin zikshin ki namba sarwa mbapi do bashti. Chachoshu chi Xi Jinping, tali cinti yesil chonglik kor ki ngijib shi bali ci nga nyan tomi samdan tang ganchiran batsun shi di jirmil shtovdin ki tang zikshun shi gi shi ba tang.
0: Ni tung ni zhig lo lor ji de nan ge ge lan wa xar ru leb geng pe sim dang ling ge ji che de lo ftin ger me dang ba te bu lo me ji bi la chin ne si dang ji ki lo ngo ja dang a ye chung ge si o da den bi ci xin jing a zhu zhong gu gong chan dang wo ni ni lo ngo ja dang a nga ku er dem zhi bi zu qin de ma meng zu geng che mo ra za jing zu ba de ji chu zhu zhi xin pin ji den zhi ji ji zeng de tong ken la zeng de na wa ma bu
1: 코초등 Shukutikatani, Jungo Gongchen Tanga, Pulsion, Chelchi, Shodman Nawarti. Dentuna Donirki, Damcha Journey, Tonta Warsum Tim, Dentuji, Kapshu, Yangtak Damzim Sheba. Mamun Chula Sava, Damburskini, Tonta Warsum Tim, Mangzi, Stampun Juba. Lorji Jan Ganche Kerpobu Shidi, Tonta Warsum Tim, Tabji Jarangal Stangzim Sheba. Peji Jar Labjin Tangfani, Nam Yang Dirujim, Dentje the Juba. Tabzul of Sheki Shidi. Nam yang a jelka tongi bi yelchie jinchung shi ba. Arang nila di tong yong wari duanong shi di, nam yang jihdu dang sun hiji kong ba ji yin.
0: A jakab yong wari huna ngibir da tong yong gi ba dang tong dar ji shung na a jakab zhani shtobdin yong tib. Lu ngi chanku chong a wii di kib na, shi chok rang liga tangrib jina yelchie chani nguan jir shi bir mang zhi dambu dang wa dang, shi gong ni khindong bi nanga ki di kib yin. Nga tsu dang gi, Arjayung arik sosi mamang la tante tang neti shini longi chanku zhuang awa jatarangu yekbu shik zomjian na yenang tang dreshing donyang gachin damba shikin.
1: Da tangpur, jachu shuja Xi Jinping gi shangchen tang bu rinbi ngocha lepshila suwi tanga shkab nyehbi zhonga cengzum jaycu tangbzhabi gongtun tobzhong tang lakhtarib shabi chetun zhulang zanji tomgu zombin zagish tang songshida gachin nang shang. Kongif tanto na. Longi charangu zhuang abi dikab chi Mungpan lingan lilang ngang langzhib shepar, ngipar de tangi huanjur dang shizuk pejilang gochil shepi nipa dang chetsil turashtongjir hijang kiyi.

нагсам тан джеви нгжин тан яна пама тан ака ани гэн гэлэн на юну гэ ала тан ала ян а нахтам тан ше па тан хуй ла со ква ян на келла со ква мангаз гэ жэн жу та ши гэ чин нгэн гэн чин джи ди хан чин нин джи на ян на цин юр та луг на ду ну гэ зам лэн хар нэб гэ ши дун ра ри дун чэг чин мангаз гэ юкри на цама ян я куз гэ жэн на ха я куз гэ ти ди на чо рэн гэ тунг джа ши джа ян мангаз гэ чэ тэп га ti hanchin ningi na yeng atsing yewar da thokku ngimma ge nangni chorang ni la tiugra songo no ge hisha kangmang zi da sab jung yi a ti shuai ge ku zi jang thap ju jina yeng si ge cha ga ri nyu ni bi du ku chong chong so da na chang ma ge ru ku ha chang go zung a shib de nyun ja a chu na chung si bi ga zi lim chen na si ju yi na chung si bi ga zi lim chen gen ru li ta ra du ku chong chong chang ma yeng lag shil lag sar wa zi nyam chi le ju yel lag shil lag sar wa nyam chun ma si bi yar ngun de Dim tsin ngon ma gu chuk lak shil di a chi yin hikir jung wa zi na chumu zhe. Ya nyung nyi bi duku chung chung tso dina po zhar yim deng lan de nga zi tang xik ng dun ju yi gu. Ngan bi thomar cik yim zhil wag pib jir na fshin ni lha. Nya bi xi ji ka zhil ni nya nam super xie la di zi. Dina chi lim tsin ngon ma gu chuk lak shil zi gu la. Ri dirang lak shil gang yin zi deng na. ngiprin jebgi xiawanga matpani shopi chi khimung ani che chapar chi jebni shopa lembi chal tasi ya re tana tuk chong chong sama ko songa tana chi gau che nan teng ge chat da darong thang ching don ju ko ngiprin jebgi xiawanga matpani shopi chi khimung ani che chapar chi jebni shopa lembi chal Ri tana chi xiawa gang tang gang zi li na yin nga na xia pa shtang ju ta ta xi ga chi nang gang gang chin zhe la ta nga ching yur ta zhub gu nung gu xiawa mong wu zi ga ta man zhub na ra nga na li xie pa tang yi xie pa yi gu tang yi tiki na xie pa tong nung gu gorm di la ka ni ta zu ki wa ra yin na lam bu ni gi cha par yin xi ni ta mo zi ga la yin zi li ka gang tang gang zi ga na xie pa ma tang a ta li ka kargi li ri char song du zi gi ni xie pa tang na ta zu lam bu ta wa zi ga re zi ᱛᱟᱛᱢᱚ ᱡᱤᱨᱞᱟ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟᱪᱤ ᱟ ᱱᱤᱜᱪᱤᱱ ᱱᱮᱨᱜᱚ ᱠᱮᱣᱟᱭᱱᱟ ᱡᱤᱜᱤᱨᱜᱚᱥᱤ ᱛᱟᱢᱚ ᱜᱟᱥᱛᱟᱢ ᱠᱷᱮᱭᱟᱝ ᱭᱚᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱛᱤᱵᱡᱤᱱᱛ ᱫᱟᱥᱛᱟᱵᱤ ᱞᱟᱠᱥᱮᱴ ᱫᱟᱥᱛᱟᱵᱤ ᱥᱛᱟᱢ ᱠᱷᱮ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱡᱚᱝᱱᱟ ᱛᱤᱵᱡᱤᱝ ᱜᱟᱨᱟᱝᱜᱟᱱ ᱪᱚᱭ ᱪᱷᱚ ᱱᱟᱝᱜᱤᱥ ᱪᱟᱱᱥᱚᱠᱱᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱞᱤᱠᱟ ᱠᱟᱝᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱡᱜᱞᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱟᱥᱛᱟᱵᱤ ᱞᱟᱠᱥᱮᱴ ᱥᱛᱟᱢ ᱠᱷᱮ ᱜᱮ ᱱᱟᱪᱚ ᱞᱟᱢᱛᱩ ᱭᱮᱛᱯᱠᱟ ᱨᱮ ᱧᱟᱱᱤᱵᱤ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝ ᱥᱚ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱠᱥᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱜᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱨᱡᱤᱵ ᱠᱚ ᱞᱚᱝᱟ ᱢᱟᱨᱠᱟᱨᱟ ᱧᱮᱢᱵᱤ ᱚᱠᱟ ᱡᱤᱞᱤ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱱᱚᱞᱟᱱ ᱭᱟᱨᱡᱩ ᱯᱚᱵᱩᱡᱟᱨ ᱡᱤᱢ ᱜᱮ ᱨᱮᱣᱟᱭ ᱥᱩᱱᱤᱱ ᱜᱤᱱᱟ ᱱᱟᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟ ᱥᱞᱤᱢ ᱥᱤᱝᱜᱟ ᱱᱟᱝᱟ ᱠᱚᱨᱜᱤ ᱩᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱪᱟᱱᱪᱷᱩᱝ ᱥᱟᱢᱵᱩ ᱜᱮ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱟᱨᱜᱫᱤ ᱡᱤ ᱥᱟᱢᱟ ᱱᱚᱠᱷᱴᱩ ᱪᱩᱭᱮᱭᱟ Yaa nyong nyibi tuku chong chong zo tangdi na chong si pi ga tsilim tsinga na nga joki tiginjir tipa ga shjila rigbi shkar kong da sambu che tako rigshiyo. Hari tana joki tiginjir tawaz ga chongji na nga zo langag jirtsila ga shiyo nugu tuku chong chong kangmang zga che tako rigyo nugu da ga shtag yang na nga zo gsira chong chong zga dala. Tana tuku chong chong chong maga yang di jinta shile nyanju, shile yukuzgub jangju. Da shile njina yang nga zo si pi njina arigta pechundi chugi tamni. Da lasak chani yang, da gayangstag chani, shiba satang sayna yang, da shigjir gakirgi lintamni, yangta njina yang tamo shzamu, tsikhi njina yang tamo demu, nanggi si shibi rikhti pechundi chugi tamnu, tamo gashila mangazga nyanju tata, shi gachinri ya. Tidangna po uchar yamga yang, tib jinta choki tigjir gashkalam davjili da tangi, langag jirtsila gashin yonu gu chuku chong chong ta tsangma ga nga cho hkari yonu ga shila. Siilag nyamung darga cheta njina tsangma lak jihkar guanar. Di hanchini yang zhantsukur gangna cheta shibi rikhtu pechundi chukshibi cheta yangna cheta shiba la khartali datangi dakargi abdiginu yangna abzinu ga siilag maazga yang chukgi tiginjir gashkalam na tonggu yonar. Dana chukgu chongchong tsangma ga yang siilag da tsangma yakuzga nyen nyenbi shorta yakuzga jang Chorangni ke lingxi songna yang nga zu na chong si pi ga tsilim tsinga joki tiginjari na choko yang na lupja ga gartag che ma chong simi na choko di shtang ni boba cherji ga rengan juan tang tang om yuta ta si ga chen nar go. Tani tipa garji ga nang a yang choko chong chong chi di jinta nyengu nu ga na hartam di hanchi ni si dung, ri dung,
རེ ཆེ ངག རྒྱན རྟང ཧུས ཤེ པ ལ སོ ཁ མང ཟ

Tepa aga archi kishkilimdana tunggu yonar. Khtam marchi gopu yonu ga zhugu chongchong changmayang nga zo na chong shibi ga cikgu chanchung niwa Tepa aga archi kinang apshigida tangi chugurangani ka marchi gan juan tang tunggu omna chukwa. Tangdi Tepa aga archi kinang zhugu chongchong chenzin ghangmu gshay no ga na artam arawang tang argamu mawa nisi gu nondara. Di chuni shijung meto atam gwara se gu nondani ga chetago rikshiyo. Rin jikti samba rigbi yashkar kunga nga na chung si bi li tang yinxi ngohtu li dazu chathur se gono. Dandan yina dhugu chung chung maa zga yang shung gyo ni tamo ga ngin zgr la dih kor ga xisha rig zim zga tsangma ngohtu ji yin. Di han chin ni shih zim zhiyo ga no, shih zim jirlwa ga no ga dhugu chung chung tsangma mga da tang yin che te gangji na chung tsakbar ga tanga gulo no ga dhugu chung chung alamu rui maa ga ji no ga shih zim xishi ki huaymar ngag baa si gono. Tatarkabinjina shikarila, tanjina ngatsu gayarjungrila. Gayarjunga ngamanda pshika kidawka. Tegitangna pshika tawuzga tsongjina, ta rongzhuk mangtsu kengi na choko tsangma ge lika genjina ngomazga hrtsani. Rihmunga ngomazga hrtsani tamuzgrila, shikya huaymar ngakpaasikogno ga shikhtsamda cheta gorigsiyo. Shka tukta injina yang achi dhugmu chong chong olamu rwema gjino ga shikhtsamda gerlugzgi. Njigda cho tisukan dangsong na yang dhugu chong chong tsangma li xia ge zhe de ke zhe ge ni de mo zhe zhu ju yi ya ri de na cheng ma ge zhe de yi gu zhe xie ra tang di na chong xi bi ga ci ge chan chong dong zhu ge yi de ge ge na xi ju yi

0: 这买了下去啊哪里来
1: 这给人把针哪里来
0: 能好一点针啊哪里来
1: 这不成熟头接触拿出去别个吃脸成就就给针针针

Ya, nyang ni bi, chukuchong chong chong, ta ta xie zhe ge san zi neng zhen ban, den jina na chong xie bi ga cik gen jik ti chan ba, rig bi gar kong yin. Da na teng di rig bi gar kong ge shkelem do ji lan di ga teng a, na chong xie bi di teng jen xie teng zhe li bi, chatur gen jina xie xia ko rzi gen jina, cong ma ngu chu ju yil. Den jina, gir kin teng, pa ma tam

dung kangzgin nara tukchuyi kyu ta hachang ka gachan pori. Tani tenang ka tsomi ka tsamba tukwa mungi jina ar ngipu ku fsharga nyong taktungwa. Ar ngipu ku fsharga nyong taktungwa se kun dina na chagaz yo kizna. Pama mungpo she ki jembar ar ngipu she ni fshipi lojong yagpo she par fsharga terwa amar kichag naam shen yo. Ye nang ar ngipu fsharga terwi tab tsali wgaywara shcho paate fshipi tsarlong la pamba mil. Pami Sambi fsharga mangta tera dang, ngiyu fsharga tirang kiyawar shiini tsaatik lagparan zingu gus. Ngiyu fsharga tirwi ganta dang nang, fsharga tirwi fshafchula nyamjuk shegi pali diin jingri man. Darung nyamjuk gipana gati kiyaw langtse ngipar lagtuktan bib gus. Fshipari dina temung mayin bashi inbi, pami shipi lagchir stakhi gila de ngali lagwashik tanjirur rungdag shegu gus. Tērāng gā chīn tāngjī gā tsāmbā, tsāmbā tīkwā mūndī nāng nā, ar ngī pū gu shār gā nyōng tā tīr kūk, nyōng tā tōng kūk, nyōng tā tōng kū nā chit gī kū zi nā, tā hā mā mā ngā zi gān tsōng jī nā jīn tā kār gī, ar ngī wū ndā shī nī tā tāng tā, shā yā lō zhōng yu kwā yī kīn chī kū, shā wā yu kwā yī lī kīn chī kū, ndā sō sō yī nā kār gī, tā ar ngī pū ndā shī nī tā tāng tā, shā yī ndā kār gī kā chī gī kū kū zi, yī nāng ar ngī pū gu shār gā tīrī tāp tsā lī kwā sō nā, 그게 시바금 살롱데 반바 메크 점진 쓰더라잖아 코인조지나 그죠 샤이즈가 달호소던 거네 인난자 디한치니 그게 샤이즈가 리샤한다 근지 거네 인난자 다 요스고 그게 지리샤 티랑이 존다 터세 거는 잔다 양나 지 소종 시라 니 저 지뉴세 거는 잔다 그래서 그 지금 살리 가위 양나 라는 그 그거 다 환주 그 차트다 샤이즈가 지금

0: Thank you.
1: Thank you. Ka ta wa to chore le.
0: Ka wa ni ga interest.
1: Ka wa ni ga. Akiga.
0: Kara tani gari.
1: Ah.
0: Kara tani gari.
1: Kara tani ga. Ya tan kile jina.
0: Tan kini ta.
1: Ri. Wari go wakru. Mwenji nga uga nang go wakru ri ya. Uchu te zatsik nang na wana mani wapu gatani ma nang amu ma khinta mo tige wana mani. Ri la. Ti nang gata wapu ta seka mo tige nga ta wakru ta pura go.
0: Ri ri ya ya.
1: Ya tani tawar nga wama nyung go.
0: Yeah.
1: Tawar nga wamu. Tsomba pora samchi nginzi ki tawar zinda go.
0: Yeah, yeah.
1: Ngonjul kwi narjing tsomba po sada. Ngonjul kwi pi narjing tsomba po.
0: Ngonjul kwi narjing tsomba po.

0: Demo.
1: Ya tupa chu demo ina.
0: O demo.
1: Demo tupa den len sen ngas ki tona gas se go. Tupu pai kan gen sa cha kan zgi nya cha se ra.
0: Na pai sop sen gen nya ja khu jam se ra.
1: Ja khu jam tso ra. Re tupun ja khu jam tso den len sen ngas ki tona gas se chon den to azgar nga ko du ja che re jin yong go. Ya. To do mo do khe zgin. A thang thang na cha mi, a thang lig ar z mi cha khal. ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
0: ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱི Tamara, ni cho ta konan jo gonu, chungo kunchen tang di nam gulu tsigis.
0: Chigi
1: zip chi shib zhe gulu zi re, da mu hi gara. Chigi zip chi shib zhe gulu tang kli gina.
0: Tang kli gito.
1: Chigi zip chi shib zhe mar go.
0: Ala shir gizi na, da chingana shir gizi na.
1: Shir gizi ni cho mar zi nu, shir gizi jakub zi gulu gulu re. ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི Ya dina da ji kona chere jona tar ga khi ga ya
0: Ta ji kong ga
1: te ram si go Khe to khi ga athang thang na cha mi athang li ga ar za mi athang thang na cha mi athang li ga ar za mi a khi ga
0: Ta do ko ta ma si ga kan da athang thang na cha

다제비 도시부 차풍 当时我们从上进阶盲尼的黄族的胳膊所谓的产生 노르슬라 동기

0: chimzin juga jan chim rok chu de ni ge jerim jan chim li xi men na ti ji ge bi la zhou ke ge nian dun jue jin de ko ni hun chun rang jin ge ju hun ga zhang de ga di ko ni jan chim xi xiang ga lo bjong ju yi le
1: re gen la ge chu de mo yi na
2: de mo do zin ba de mo
1: de mo
2: re de na tong mo zong wo ke long ching ge chim chung dang jiu dum xi lin sin zhi ba la nyang ta ba ni gua jin qi xiao yin de na xiang ni dāng yīn dāng yī sōng dālī chū rōk kīl sā gā dā nian tūn dāng yī na chīm sāng gā sō jī na jū jī na dā dhī kūr kā wā dā dī kūr kū bjā chīm sī na chū kū chīm sū dāng dī kūr kū xīb xā dāng dhī dālī dā chū khī dā gā sīm tōng dō xē chū yīn dī nō na dāng dī nō nī chū dā nian dhī na chū chīm sāng yī na chū sū chā sī jī na dā chū dī bjā chīm rā chīm sū dī yān chā nī dā chīm sīng gā sān dhī lī yō nū Da suu chi se kunze jina, jatim yatsa ra, amang su la sata i dali da, jyotan dhub kundamu zine. Dina thumar, achi nian tungu chujan dhub kurika, thumar achi jyokwe suu zhu chi se jina, donkha mang u chindan jakab ji, amang tun chim zhung se kundi nang, nian tigra, chim tsang liyan di nang da, suu zhira. Dina na chi zhug ziwan se jina, nian dhub kurika wa, arangang nian dhug na chunu, zambu nian dhug samu jino. Dian chini chochik, shushik dang na, homo janim ge chachin yo ni nyen ji ju ti han chi ni so da ta wo me ni na ti song chi bra ti han nen ma su mi ma ta ya na lo lun ya na ro chun chin la su kan der kai na chim tin ke gan di song chi wi ju ra ti han chi ni ta ta de ju sha na a chu ta chu ro khil ji na chu na da sa ni ta zhen bu yi da li nyen ji ge ji na ma ya na nyen ji ku ka nyen ta la ka ni ta go mun thon bu yi da li kai ji na ma ta chim ge ku sha chun der ka te na ta chim ge sha chu pe na ta pyaatung songchi matumu dhataw. Zhenbaa zhu shaylum juu jen chil se jina, dinwaa chil se uke se jina, anin rikku rikawa chachin kangtang zi tsang goni na. Yona anin thurku rikawa gorm kangkang zi goni na. Yona anin rikku rikawa ta zadda anigam thimunga jenul ta sad se goni na. Yona siyayi gu, yona soren zi na chukwa, yona siyayi gu nyoshchunga gang chala chukwa. Ndarga tsangma pyaatum dhagu nangnaa chikchi ni, tankil shi yugumu timu zgari. Diani chil se jina da, chinti mamang chamkang ga song dali, donha mamang chintin jakab ga, amang tun chamshong ga song dali, anyantigra chamtsang ga liyan di, da chamtsang ga saimtiz ga wanar. Dino na su chil se jina da, chunda sa ni, da nyantun zina chung di lakani, da nyantak zina chung, na jamba ga jenuk lakani, di lakani, hasra te chung di lakani, da su ji manga shung wana. Di lakani, jatim ga taikita stankil shi shung ga, nakaz ga simok. Di simbu chil se jina da, Taikita song dali ta nyantak tu shira kutte jutara. Kuchiga chiga seji na ta chu ranga sojin zi la chukha yesu gomshi tara nyan rikitang zi. Nyamgin chua rukuk. Yin na yang song dali ta chum tara song dali. Jakub tankil shivdon tara nyan dik hangi de tonggul mai zi. Nyan dik hangi mablan zi. Yin na yang nabjin ta nyan tur gondi rana sanjo gondi drama yi na ta nda nyamgin da tong tomu jaya zi. Dina na nabjin nyantak tu gomata shira kutte gondi zi. Ani la kan song jin chi se jin na da nian zhi heng yi ge long dang yin na yang nian zhi nu jig ni da ni ga niam ge chuo ma ru zi de ni ge la ka sim ge la kan song da li ani ni zhi nu ge an na song da li da ani ye ge de ka jia dao di an qi ni ni de ge tong bu jia di an sim song da da de fan ni song da li da qi me cheng ga ge zu jin na ma yo na da di ka song da da ni to ku ka da song da chi zu se jin na da mo mo cheng kang ge song da le gu mu ta ha se te ju de ni ga niam ge da nu di chu ka rang tong dang yona niga nyamge danu jontama ni madzu yinna yang nyamge da jikawa niga shayi yond mendi yona ti hanchini chu yesu tara ta hasi niga go si na tu ni ok ta si non chi unu defti dali tsangma udara i dali tsangma yesu i dali dei dali da ta hasra shira ni tak gum du shira zug jun du la kani tar ka ti dali ta zu kon tamu zire jeji sim ga la kani ta chi zi jina ta nyen tur kawa ta song dali chung di zhonghua mang xin tin jiakub ge song dali wo me ge ke gan gan song jia chung zi qing dong zu ne jia chung di nong dan ke chi zi dan ke xiu ne zi na chu wo me de song da ta qim cheng zi na chu ge na nian zhi ge na chu di nong ni ta zhan yin ra zheng zhi yao na jian ge gong cha la su hua yao na ta nian zhi ge di du ka ta sa sa to ko chu ku nu to ko chu chu gong cha ta sukura tarkaya na chukwa na sukulira la sukwa tarka kochu yu chukwa cha di vihanchini nyen chukini ujigini sara yungu yungu ta hasara kochu yu chukwa cha di vihanchini kuwa gana ni ta ndhiju chukwa cha ta nyen turi korka wa 다 예수

0: Reti na chok puz kyang nga chu kalam de khapar thong yo ke chi chok pun di ge khapar ni len zgi yel. Wo ye chok pu chu de mo.
1: Wo nga de mo in chu de mo na.
0: De mo yen ti na chok pu ge de gung ge wan nong chen ji po nya ge len chen di chi thumar khapar yong no chu ga se yel ti na shu ge la ba dan de cha ge yang tu de se gu nu ga mang len de chi de gung ge ta tung ge len chen de jil de tong se zga lg chi kar ji.
1: Do. Nim ke yong la pam di lg chi de ke le.
0: A de.
1: Daga dōli mōlam jīgīn tōsukka dōni dā kōdik nā mārā.
0: Arī, tīnā dōli mōlam jīgīshīla tōsukka ñamnī nūgā dōng lēnzi ngā tsōn dzōka nōng nā yōtang nā chōrī wā zhīnta tāngā jīmā gā lēnca nōngā kōdikī lā.
1: O kādīngi tātā tūrā mā, dī dōli lā mōlam jīgī dōni dā kōdikī ijir nōchā kō kādīngi.
0: Yā, tīnā mīnta tā ngā tsō lēnca nā nyambar gā sīshī tīnā nī kīp kādī mō.
2: ཁྱི Tinta dita, tangji mo na, saksa lo na, dungan lang saada, layang ay wuka.
0: Re, tina tangji ma galin tsena nga, dunglin tang yang na, layang sayarwa, kanglongsik chiri wa shinta kodgi na?
2: Oh, ya, choko aro, choko, ya, kwaatan che.
0: Ya, tina minta tanga tsu lin tsena nyambar gasi sha tina nikab ka demu?
2: Ya, demu.
0: We, chokpo cho demu?
3: Oh, tina dumba demu.
0: Demu yin tina chokpo ga? Degung ge lenchen de jil de tang la ba dam til chak ke ayang tul se yer gunu ga mang len de sez ga lg chi kar ji
3: o tung gun de ba teran du ma chu chi ning ke yong al chi kar ne yen
0: kwa jin chi
3: lin chen chi mi na ang go lu ko lu wa ko lu mang la de ko tu gi na wa ko
0: are ti na ngi yang cher dun zum ba che ta sen de zi ko
3: ya
0: chu la wa ko lu ga mang la shi gi nyen ju ga u ke ser ko
3: Ya, kwatin che.
0: Ya, chumye ka tina minta tanga tsu len tsende nyambar gasi shi tina nikab ka dimu?
3: Ya, dimu.
0: Ya. Ya, chukpa namba tina tsamdani chi nyam khchika teringa len tsende chi thumar kodgi yo nuga lawa dandil chakka ayang to ser gu nuga manglende senshi nang juyil.

0: 당 돈마라 척서무 최청 갔다 잠들럭 지속권이고
1: 과전치
0: 오야 가르촌 디랑기 장쿠르 흑선바 마우고 고모고 디와르노 포냐 산디 사초티 터통아서도 그래
1: 아리 테나양앙이 냐마서츠
0: 오리 테 니 카퍼드 저라 큐티진 카퍼드 저나 다치기다 땡카이 사무조기 카이 카밍그라 디 카차이 콰이샤나라고 니 남도가 티진 터카이니나 Tamuta kargara saudusha nada hagara saudusha kamanina kabjatanta. Tamuina murhaga ta chora chesina ten gankirionu chota lina jangu mire sernam di chorangala dinasu kai konmaria ti chok gankirionu janguri ti chok kachata moishana chokwa.
1: Ade dinayang ngatsu chatongwa ga yang chu rada chichi de tatung khanga khapar ko gutina chi tani ra chi suna yang dani nyamkhoi mangazga nyena yang tsigizg yigji marzi cho ti sendibka tsikka cho kacha tkeshe nita pachiri injiri.
0: Tamutara changmazika, tak dha chee gina jisa aruk, dha me zira yok yonmi kundani yanna shigira tsik dha yok kisi. Ina dha chirka chik samudya chirka shkira tongzi dara, tak khabjabdwa, tamani chang sabshik sawu chang maayi ta.
1: Ari, dina cho sawu la seshil maayi numinda pachiri tamuzi injiri samga.
0: Re, taafshonga kacha shanara, tatamushagonara. Chiga namchir tangmu yeshtayu shannar haki, tachadzi se jina chora titi wabchi gangki temu te, tase namchir nga chika tuangki nga choti nga chiki ligi ni kona mara. Namchir tangmu kachayu kwayu shannar haki, uchi wakso mo temu.
1: Adi, dina yang pachir chi katuk te kapar jiku chi katuk yang tenung na dhazi yotang ni inari?
0: Dhazi yotang da, tangi kapar kagi nga dhame yo ka. Oya, tatari tamani changme, ta nga rewaz gonu kanka, malaman zamba ga ama donma lakse ni kalayangas gola zi.
1: Adi.
0: nga tere wa go ka
1: are tina thanga ji ma ga len chen nga la man jam ba ga ama se gunu ga leng ti chu re wa jen te ko ti la de ni yang che te sen dir zi chu nu nga chu che tong war ga yang chu pharo te na kha pr ga nga a da mu me ma chi na chu te che ku ga zi le te me se nu nga chu che tong wa chang ma yang nga ye chi yo ti chen ga a khe che ga yang ga to te che tong wa ga she nu chi ma ndig na chu gong tak shi ni yin
0: Oh, yeah, oh, tate mandi ke bekhra ranga mandi kacha shana sikhi shana raga. Ta chuta kai tsamu joku zitani, ta mandi ona chasa sa rahima kacha kasi tanda, jika sabshita tamura, da ta yi chakong nai chaka tamu sabshita tamu changma yi kita gangi ramchar tanga ra.
1: Ari nga tsunda na wano go chatungwa raga yang, jiga nye bise chen dhagdaga nare, di shenga pachir chi di nang ni machak na, yang kuchu go chigtang zi itige kacha mashenu nga ranga la yi chi yo. Di na yang chi di gu nga tsu tatunga kalamde kabri yung de tang, yang chu gachandage zhangmo shenle di no, chu gachan chi shi. Di na mante da nga tsu lian chende nyambar ga se shi, di na nikub ga di mo.
0: Ya, tiji chi, ta chu gachan chi go, ta chu zhigri se di na, shan rungan da yi stag jito ta ta nukta ma tupka mo.
1: Ari, shan rungan da yi stag juk, 呃，这都疼啊我。

야쪽

0: Chongqing dara. Langak tansum ji Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jenggu shasum ji Chongqing dara.
0: Chongqing dara.
2: Zashang zivye nyankun chukpunamba che chu di muyina. Tarta che chi sanshi nangshin bandit ni chonguna jangchuk nyanchin kang wokila longchin ji nanzum ganti jen ji rikse lenchin chomchin darag lenchin yin. Namba chi titir deranga lenchin dila sanshi nang no rgarsi yil nga lechin donzin ba che rong choma yin. Deranga lenchin di nang di ngi che namma shibar ge pushtag mi wajih tangkwe vdenshin jen dir shkab nga bi kag chochik ba tang. Parwa tang mala jani ge she pi kashig shi. Sangjir jantsu ge she pi mgachang ser gunu ge she pa zi. Jigintara lama tamjin chil kalang pi yang yang chik monum de ser gunu ga mangla shi ji gojig shi yol. Dina terang lin chendi nanga chi thumar gojig yo no chonghna jangchuk nyenchen khang tang zhongkong zi kho zong e zong mong mong se shong ni ji zuzib shi pa tang chonghna wokila nongchen tang amdub nyenchen chonghna wokila jalimar jangchuk nyenchen khang zi kho zong argni li chile yekho ra jangchuk nyenchen ju zi kho zong argni khang ji ji ngantib shi pi shibar ge po shtag mi wajir shtangkwe yudan shin jendir shkab nga bi kag sotik ba mantata gojig shi wo bi changmi sanshi nang shu
3: sabi tam je gamu kho char din
4: chomchin sanu na mar ji ya lo shi ge
3: mi bu ren shun je lo shu wo ren cha de je ge nu zhong hui pa xiong ge ri ni
4: gam dib jin cha chu me to ngak gam dib jin nak se pi tam hui tam jin gu kong gang dang zang wu

0: Rato pa namban, di cho ni kaartak jali dandar shelki ni ngana danshi gantak samba chore tang danshi gantak jiba khyambu gari ni garil. Tana shuni namban ni ga kaartak tang la dandin shi. Rato tana shuni ikshi danshi gantak panda ni ga gyanka shi kyu yil. Warkim de kenya kino ga jolji yana zatsang dhiktin shi agi kal chesil kakur. Tana shunay ishin dandar ngu sum yu yil?
1: O lakso, tata yinna terang taga de kuktam ka pasa, chupak tam jung rang mung de taga wu chabar ka niksa kamar, ta chogar ka ngonpang kam to yi sachan de taga ta kikchi ka wakam rumbu man na likchi ka kor ka lukchi tawazi ton tang na yinna di nang na taga hiba jya che ni tonga chang mang ni di machin woka kablan maari yo nari yinna taga di chandambi girgan nan ban so na tulha chukka jargo thakab shi semkankar ka jakhok thangab ko di xir naqsa nigi rumo chakho ni mnyo yara shepa chakho ni rang yara rumo chakho ni dhamo ga mnyo chin sachak taga reze jo dhamo yin to yinna yinna dhana mi kumdhan ni terang taga kachas shed go na ta shed mishi kesar ka jondanda shik mishi kushka ka chindraza yin jire yinna rang ke taga jen rumo nigi baab shok kong reze di zatang ndungtang ka kachin ramjin ka tani kabdaz chodzi na yinna ya lakso kubchik chagchag yin lakso chogan jirjiri da cherongi ngi tsik lo ma jya chiwa tamga anga tangmangwa rirum drawi khuantowa jamson drawi tang zapaz ka tangga chim zatang zaju ndungtang gorub ka tani ta nga sili khitso ka tamzib shay da cherongi chigli khitso ka zig zig jaga zaju tama yin ta yinna yinna zatang zaju wata ta tong tong go ma nam ka trem ka thog ma jik tan tam ka khwe cha che ni chong ma le ni ngang ni ta u nyo ni chong ni phir sa ta ni de ti cha ni ram sam ka tang ga ndang ja go ji sam lo tang go ji mye che chi ga zar go ze ji wo to ta u nga na nyen du gyen de chong ma nga na cher du gyen de ji ho rup ga za chang ta nam ga ten de hom rang ga za chang ta li ga ten de ta ma ga za chang ta che go ga ta dong ji yin de ta ga ti tang a za chang tang ma za ti ning ten yo ma ka ta da ndang je go jin da zhen ne re ta ga de mir ji te di ni wu za ze ji zo ri ji te di huan ke zi ze ji zo de ge ri rong ge ne rong ze ji ti bi rong ge cha zong ze ju ne ki zha ma lo ge zo lam ki tong ma lo ge zo ge tang a ne rong ze ju ndan ba qi bo da za chang ze ju ning ten de ri li ni ta ge ka jian yong yong xian na de mo jin ta ge ta lu ni ke ge mu jian zhen de wu nang na ta ngomi fshen na chizi di di rik tuk gza, jang tuk gde di, jori gza, ngori gde di, jam so kam tam na wawa shutwa zay di, tse dhe ma nyer kum bab zhig, shima ma jir kum na chya da cherong yi za chang zay jo, lanan duk na ra taga. Yun na chima yin dhe zi di, di war tsang lo chig ni zi song na ta taga, jiga jiga ngan yig zi, zig da cherong yi, jiga jiga tuk shi zi, yi da cherong yi, da la jig nzig mega, lo mega zay yi, derang so mi sa tang na dhan di, ka jya zi za chang dung tang gwa ra, fshya jizir taga. Tā chū tāngmā nī tā gā sāmlō kūr kūr ngān rā rā sā tāng sā tūp jī tīng rā rā sā jab gōn rī mā sāng jī gā kāg sū gā shāpā tāng nā kīm tōk shāng sā nā yōb sā rī yō rī gō tā gā ngā jab nā tā gā rī chō gā nē lī jō rī chō mār gā nē lī jō rī tā nā chū tīg lā lā nā gā tāng yī lā lā nā gā yū yī tī zā chāng zē jī tī ngā tāng gā tāng nā tā ngō mī fshē nā dāng shir kū zā chāng zē jī zōn rī chū jir kū mī gō zē jī zōn rī tī tā kā kā bāng thār shīn tā chē rōng yī mā lō njūk zōg gō jī wō njūk tēng kā chū nyā dē jī mā gā chō gā nā chō nā tā kā tā kā lī ndūk jī zō kā bō zī nā rā zā chāng zē jī tē fshē nā tā gā o yā tī tsā rā tsā chū kā chīm zā chāng zē jī ndī tā tsā gā zī nā jī tū kā nyam khir zī gō rī tā gā o yā chū yō nā chā nī kā kā nyam zī zē jī zō chā yō nā ndōng mū gō kā nyam kū zē jī zō nā rā tā gā dāyān tā zī tī zā tāng zē jīn tī jī tūg nyam khir mā yīn tī tā zā tāng zē jī tī ndīng tāng gā tāng nā yī khuā zī yōng nā mā rī tā gā zā tāng zē jī tāng jī gō nām tān gō nā pō mō ndrām nīm, gāng chān ndrām nīm jī tūg ndrām nīm zē yī tē rāng kār tāng fshē kō gā tā nā o yā mā b sāng nā lān nā mīw zī dīn rī gō lī tā b sāng nā lān nā jīg zī dīn rī gō dāyān tā zī tī zī gā zī chūng mā hlā yīn nā tā gā ngōb chā mī gō zē jī tāng khuā zī yō rī dāyān tā zī tī zāng gōb tāg mē tī jīn nā mā rī gō jā khā lab mē tī khū nā mā rī gō dāyān tā zī tī zā chāng zī kā nā gā mū zī nā tā gā o yā yīg shā gā lā jā zē jī zī yō khuā dā lī ngōb jā zē jī zī yō khuā tā gā o yā jīg tāng tāng gā khā khuā ndō wā khā shāng gōng sī bī zī yī mō phukrāng gā lā khuā rī zī yī 홍은 초망고 허르제디 호소즈즈 그 제착섬디디 저게 자창데 따사지원을 했다가 그거무즈는 공방 차이토카이나 제호구르가 몽군 토제지즈 상딱미르가 흘린 토제지던데 저게 냠버즈 잡고데 자창즈나 제밤 뉴즈 삼주오 대뜻은 저게즈 고브 삼주오 모터타 자창제지즈 요브 삼지디 땅아 너 저게즈 잡고데 좀 커전 고르제 송나 마창 뚜리 카창제지 땅 촌탁니가 자나제지도지데 땅아 터그 탕삼로 아터그 잡고데 타가 그가부 납식 럭가리 꾸블랑 잉가가리 꾸북다 체롱이 첨자청티 야적슴 그 냥통 소와이 근적슴 그 준비 체는이다 체롱이 쿡도 체가이 쿡문 담파이 조커이오나 더소 루인야 코미세 가 루르요 야삼다 체롱이 타나 깜북라스 체칸주카이 통총 구샤와리는 거보 진행 요지 더 냥나 말고 대 머리름보 체진느리고 더가 출럭가리 꾸블랑 잉가가리 꾸북나 대 덥신도 더그 지다 못다사 제삽가 산주삼 조리 Мэнна тэрэн картон гэнгүү тэгэ нэвшүг зэгэ тумуу зэхуна тари чиг жэнгүү гадзина ngamr nakhlon sebe jukai lubdnya chani lanap sogon de chok kheri sogtang mar mu chur gamu nyerang chigar gmar ko de te chenya tang otang go ma nam ka tang go thog ma lugri jab go khab da yati cho tag tag chom de go ji chu za tang go nyerang tsak sam rig mani ji ka jab shed me pa tuf shed ona tsuk tug go re ma tuf shed me ti chani chi dug nyam kor go jo re kani tum sam ne on re go pum jom la che ka tag Gamu nyerang tsaksama tongchong ekei. Gamu tewi chong tongchong. Kerge longchong nang gajarchong, longchong nang gajarchong ekei. Nying nurang chima che zeji zode, nyan maria taga. Chu gamu nyerang tsaksama, chu yoke jari, meke chari. Jeku jachang tumori, duku nato shepanji. Chu nram nyam ke sambab zongko nigo taga. Zan zhig nam chimi tortan zeji zode go taga. Oya, chu chidur ee zidi, nima jeku sharjiba, ngomi vse nachi kazaga. Nyeya arhunga nami viya chongkurgum zoi da chirong chuk shikho sangza nyeyi. Di chwa jabkum chuka tsutu joji zin, go yifshira putu joji zin, ngun kang te di jabkang takda chirong tonong di. Chu talarun mud gong akhuri mecha tarwa wongkub da chirong yi. De chu lo lifji yimu putuktuk yi, gen korsum ka u rabja judi da chirong yi. Ta na di jangku kutsige wo la soktab lak da chirong yi. Taga yifshira yifshuk saa kakur da chirong, da kamanyan ge ze ka yi. Da tang zi mba kwa yi, do zi mba tak da qirung yi. Rgamu di jizuk zi xim da tsar da qirung yi. Donwa kodiong da qirung, mipam chok zang da qirung yi. Shikshagar kungu shik zu da qirung, nang jimi kungu wog zu da qirung, jia qirung di. Cho ngomi jimji mayon de, cho ngon ca mayon de taga. Cho ngong tang layo na, jing yotsu mianyi vlak tang tsar jib. Oye, rgamu lap shik chizir ee zi di gani, za tang zaya re loni wana. Tesu yang ka takchi de kai, tesu yang ka kachab shak kai. Kuz jiga xin mar ngegen di da di yanchu ka kachab shakai rgamu temi tetam zejo tetam kharara shakai ko kargun yu ko shama zejo don de shami shartam kharara zejo don de mo kargun yu ko temma zejo don de temi tetam kharara zejo don de chu chak chak ka za thong yu yang ka kachab shan na yakwa zan mar go ta ga che me si rami rpa zejo don de wo me si wo mu chi tam zejo don de ta yakwa zan mar ta ga ti mo shakai ni yo de go ta ga Zatang to nima nixam zaga lama sona, te takshi drongab jenga kachan raza ta, te chika zaga, chakshi gandra manda nyab shakai. Dar gona maare, chenya simna semza yoyi, nyanam nyoza yoyi, chute takshi dhe gona maare taga. Ta mayu nimi zong te, chaza yana takjo gode, zogza yana vijo gode, chuti sem zona chikna maare taga. Cho kayak zaga kur chatabye, cho rig lapab zha chatabye joko ni, ta churja chir ngurja yi, yub chamo chir gam chong yada chir ngoyi, rukar chik marga ga, khwar chik ga ga, ta churja ga marga ngurja ga ga, zayi wan joko ni nima, cho njik zim ka mokha trubji maz yada chir ngoyi, cho trubi haq cho, jarvi tong cho na yon zaga, cho lamab zhik tang jori. Ta chani tapsu di da chir ngoyi, chik chiga waan mar ta, chak tari chikan joan mar, shang ka sikli shang joan mar, tumu re mo taga. Tayin ta ziti terang kartan gadang lafshik na na huagang mo khuru ni drabla che khuru na maaz yu khwe taga. Hargan margan niga chika zaga terang kartan chidri ziti nangla tsarjibzi nyo go na zatang ngu taadu go ni wanchi. Go tur go na mar taga. Jatang bafshia na chimtang der gapu zaga nyang taktang yonchi taga. Ka ganchanra u cho yud gog zi manga. La la ga ganchan laga shiktang tsarjib yu tsuk me nyi tup lakda cherong yi. Rgan mu ka manyan da cherong yi. Tarwa btan tangwa gupchi korge. Khor tuk mo khen zi yi ka khwe zi yon di taga. Kordug mo kenze di dondog da chadar ebzi di Chumchang ka yotsudu lagda jirung Hata kambar ka na kordug chasag che go na Terang ka mo cho sang nga kur mo chasag che jilung Cho ngu mo sang cho jirpa mnyo zi Yinti chir gen shi go saavtaga De mnti ka mo jo go nitaga Tama ye ko na maanar ya Tata njingchang ka tzawa tanga rikli

0: Ya, ta shora awo mokwa kreng zin bago seka, nga nya chong chong kali gi nazin, ta chong chong kakchak di nazin. Nga nya chong chong sayang kotak zin, ta chong chong yoyang kong shi zin, nga chow kreng ra ta shi zin boya. Ya, ta shika mokwa lolo, chingu shamu yiga yaran tinda, chu tsengar say mor gunga nya ma, ki tsari nda ma maran tinda, chu shikar ma tanganda. Chu tsan lola ma chiga, shir zala ma chama, chi ratang muka kara lo yila, shi cha cha gung golo zda yila, chu norsa zar moko nor kakanga. Talik sasung ra tokir lik kanga, ta sa njigra sumbukta ga kanga, shang sakse zhung rangmung draga kanga, chu koka waga kanga, go karja ga kanga. Chu ki tari nani ndar nika dangin, tang dawa ngani gloja kanyirin, yu hama jingna tarkir kanjamin, nang hani nani rgini gandarin. Chi tang ra munga shawa dhawa, murga mungu ndolo shawa, chu kali nyeshin barmbar yila, long tak targul jigji yila, chu sambi tun dhawa, dopi shti kanga. Ta terang agu ndar sokor gengogorin chansung manchila, yun sokor chibtaga yanchini ngi chow kreng ra tashi ziwini, ago lolo. Ya, ta chu yam dong ho mu gnam ge yong ni ren chen xie ge sa ji dong ni ji geng go ra zhi ji nong ni. Dang zong bi chong bo jia ge ji ni chi ti li jian ge dan ge dong ni ji ji ge mo do jian de ba jiao a jia man chu man ru ji ga dong o lo lo.
1: Er jie shi ji dong ma shi ru dan bi xtan ji lang chu.
2: Hajjarsil jadayin ba chomra jabbi ngakash jetsil.
1: Hajjarsil jarang dang zivi jolwi kayang jen choba.
2: Hajjarsil jishang kama lhenrak zalwi chom chindara.
3: Chom chindara.

ke patong ke jayon zuyin. Tiri zuyin.

0: sa ti jimi ta ai gusha chu jimi se yin na ya mamu cham khang so de din jim ji de na cham ko sam ji nu chu mu se na mamu cham ko so de jin nu dar ko ngo de ta ji dar ka so dar ye nin ma de ko ngo na shelan de so de rang ge khang nu ko su chu mu ni lu chu mu zo ni tian jin ta sa ge ko chu chu gong cha la kan ta ji de ga chamal chu mi ge ke jin nu chu ani ji nu ko ji ni ni ga nyam gi da li nyam gi li ka li ni ta ni ta su lu ka ji ma so ma da ma lukka kaa jimung, suk jimung. Darka yanchini suk, sasa ga, yung sasa jemba nini, sasa kuchu ga ngancha, darka tsangmanyin. Darka tsangma suk da, zada nigum, tsangmung ga jimur. Darka tsangma ti dalita, ta inna yung sasa nda suk ga, goju ga, di jinga hinga gona maa cha, inna yung sasa ni tangnu tamu ina, yung da kuchu ga lakani, yung asara go gona tamu. Dina mung chamkang suk, ta chamting ga goni ta, sura lu, yanchini yungu anda ka tsangma, ta, Sung Shimusa Tsikin Tang Jai Dali, Chongwo Chang Shikaran, Janyim Gugoni, Ta Gugun Tungzu. Taikita Shimusa Mugun Timuzu Maal, Ta Niga Nyangwe Dan Tammungu Jindu Tsikin Tangna, Ta Niga Tammungu Lakani Gugun Tungzu. Dino Chizu Shit Yunus Sijina, Achundi Ta Sohra Ligi Na Chuk, Sasa Andaka Tsangma, Shilasa Kuru Jindu Tan Maal, Nyendu Mai Gunga Nganna, Nga Jindu Tan Nyo Gerke Inna, Nyendu Nungu Shikka Jindu Taka Tsangma, Niga Tammungu Jindu Rindu Ra. Dino Da, Da Niga Chusha Kunu, Ta Jindu Ra Gochun Di Lakani Na Ra, Ta Achundi, tamano chamkanga ngana dhamri kurika wa inara suhu chungdari tanda jindu goshya lakang suhu lirandar ka chungdari ta yingi chungdari, chamtsang na chungdari ta suhu lirandi fti dali suhu lirandar ka chichung tanga na tanda rka chichung ni dhamma hati na ni gongchita manchaga suhu lir hta andar ka chungma chichung tanga na andar ka chungma kajang andar ka chichung ni fti dali ta di jingi chungdoli na ta nyankarup shikiratam suyti na ta chuni chutunda tandam chigiri na kambuli ina ya mamu chamkangu sungadal ta chamsangu chujinda damchigiri ni matzaku ditukta sungadal ta sogla lirandirka sama gojugini hitiju shini dali taikata sungadal ditukta taka chukuma ta tamuzgir
1: Rie gen la kwa chan che di na shunye chu tangdi lian cengi canpa ni ba jan chum lon zhiga canpa nang shi yu yi la
2: cham hun zang pu nga ka go mhar li cham yu xir che nim zhe thang mar dan
3: ya cham mo lon zhe
1: re gen la di na rong zhu mang cun de ye su ge da ran nian zhe nu ran cham ting ge da ran nian zhe nu cham ge dang na cha bu le gang de zo ne
0: re de na ta da nya cha bu yu ne zhe cha bu ha zhong qian ne cha bu ya di na chu da du ken ni su da da 그 조랑 그 수징 이제 뭐

0: sochi mutum tumutis. Dena chazda sejina, da sonda achua, amansil chi dina sonda li, anis anyendik tongul yi dali, anyendik hong yi ga long dana ta, da zo sonda ta, chumga lakani ki lena, chumting ga jayara, chumting ga zatsang sena. Dena ona ta, niga chumting ga zatsang de ta, timung ga jenul tang, yana, pansin ra, nyoshchung yi chukang chara, shinzin ga gang chara, ta gang chara ka tsangma yonir. Dena ona ta chazda sejina ta achua, Mangshi zhiga sonda ya taa nyantunyi tangnu ra taa nyantunyi tangnyi maalanga dali dhundu dhaji ga chapanda xiigimi ka taa nyantunyi tang nyantunyi khangin dhaji ga jigan zuun yukumi ka yin na yang nyantunyi khangin dhaji hachang gachin bozuri
1: Rii rii kwa chinchi Rii gyan laga gunga nyantunyi gyojin da tang zhali da tangi nga cu rung zhu mung cu ka bindang ka cuwa chuni jan chung ka yin xin ga maa chik shen na
0: Ya ya go sondo dhaba Dina taa chu dāndi lākāni dā jātum gā jīngshī nā kāzā vijay tōngsō dīna sūcha sī dīna dā chūwa nyēndīg dā dāni dā chūndī jēndutā dā shīpā nyōchūng gā ngāngchā dīna chūwa dā dā gā pīkēgān sōshū chūndī lākāni nā kāzā vijay lākāni shūshī jīg lākāni dā nyēndā dīg tōng dā tōngu lī chūndā dā hāchīng gā chēn bōzī chāz gā dīna achī yēsū dā nyēndīg yī tōng dā nyāngī dā tōng dā nyāngī dā nūn rīyā mā tōgō nyendrik jatung lakani shuk yungni sonchib matubka. Dino na chilgi nata sonchib tawku se na nyendrik khangi ka ulang tang na dazun chumtinga zatsang ra. Chumtinga zatsang yi na ta dazun jenil dung temung a gang nung ra. Pansin na rukhrim ra, pansin na nyurchung yi chung agang chal ka tsangma yung nung dung mo cha. Ani amu chazir se jina achu dandi jenil ku lakani se se gang ni daga lakani nyimchuk gosa chazir se jina achu anin madrik kunga ngana rung ni nu ni ora yong na rung ge ha mi yong mi zna chu ge ni ma ra nang nu ge so lu gi na chu ge na jian chai na chu der chang ma song da le jian der ka ni ge ge jian nu chu ani ne ge nu shi ni ni ga nyang gi song da li ta shi ng chu ji na ma yong na li ka li go nu za ji na ma yong na su ge ka tong dang ji ma o song da ma yong na sa sa ta li da ti tu ni go mu za ji na ma der ka chang ma song da ta za da chen mong ge ji nu chu ta nian tu ri go tong da niga janim go goni gosha jama chum to ni ja khsim ga khan song che te shi pan do song da le nyorchung ina chuk na nyorchung ga chan da la kan ta song da le nian ti khang go long da na chuk ma long na chuk nian tor na chuk ma tu na chuk song da che se jina ha ma ngo ma u to song da ta shi pa to nyorchung i chuk ing ni yo na dina mamo chamkung sungzi xeayi to nyurchung gagang cha to zuu chida tan se di shibshiba to sara nyamge dana di kepana shani dikdi dali ta takuchwe kumtaru ina chi xigonu zi xeayi ga detang, senkam ga detang tang yana mtsalung gorm choni shibba di chayi shana mamo chamkung gara sungdali di hanchini shibba di hama di nyurchung yu yu nyantur yi tang nara ina yang sungdali nyantung gam jaya to minu mahtung shibba to nyurchung ra, sosu ra, di staju ra yana ti ngan kri yun tu chik chi ni thank you shi yun tu mo zhe ge da kan song da ta chim tsang ge chak chu ni la kan su sin chi do ni na de ta ku chu chim tsang ge chak chu ni na chim ge xia chu yi na yang ri do ti ka chim tsang ge chak chu yi na ma yang na da ren ge no chi ge xia chu yo na da ma de no na chi mi nu ta sa sa ko jin tsu ji zhe de ri ya tu na chu ge
1: ji ji ge na kwa chen qi 今天地区经济腾的成就党决定年轻党村的领袖李村的农村麦当总主把当村村委员总政研科拉他家在西当扎西东这边大哥哇皮路员去去大哥哇恒政村长当村的人请员藤欧吉民年村能阿所杨庆杰大地母系村木呢民宿的民国基前拉战克路西顿 Titang namba kanta barlang che vdin chig songi ba dang barlang jo je chadan da tong gi alang chon khang bi nang ta alung je bra shak gi sir ga ye jur shi chan na barlang che gu ji ge ma je ru
2: ta ne bi jin che di su lu je ge yin
3: fo nen wo shi ge la dong chen
4: 从我们的我是个老农村三人家人家不住娘困难吧前两百的莫言呐第二呢就是这大家比起这些当家是这大家比起年个我是这大家比起年个人了咱们没事兄弟堂弟三人家人家不住的村前能多难难的就是 中期的等中四年

Re,

ju na da jang ge ga chen bu re zi. Jerim ti tuwa ta pa ma yang shipa tang san ta ti sang shik tang jir ni. Rangi ta shipa tang nyam tab da go chuk yi da nu ge ta tang san ta shipa de chem tak rang rang an chon jina ra ta ti gu jie chang an jo ge ta ser gu ga. Di jang ge xia yin de dhiru ma nga yir gu ge ta ser gu ge. Tintonin tsambak samba muinjina aramdag mangtab shepa. Aramdag mangtab shepa se kuno tsamba nina pamir gergin la aramdag shepa chartarab zangce shipi losu na dertar langjam chongi. Pamir gergin chib shabar sabkar shepa tang gergin chir galim nyangpar gilun sheko gasi. Gergin chi pamir nrendi tang samlu jeri mangtab she ni tamungi chamchang tang lovchagin rewaan te sonshchibay kog. Nyung tak tungwa xsum khi ni mdewa nga li jelag sik tungur xa. Tsambak samba mu aramdag mangtab xe paa se kunun di nang na paama tang chamdagandag shizgi gogizana rgergindi aramdagi nu chamo xa na shibaga lhobsu tehtarta lagandab nchong gazi. Pami gergin gyo shawan di tsabkari, gergin gyo rkabli nyang gunon di jilin yi kogasi. Da chika yi kogasi na, khuenshuk jina pama ra chamtag zon chon jina ra karki, shipa ga tsamni gergin gyo shawan da khtik chan yi no, gergin gyo kalin tsikta yi gono, gergin gyo kalin tsikta ma yi na ta shawa duen dag mandrib no, rang gyo lobjong yi matav no, da la suqwa ga karki, kabda losu yi. Daniwa ka gergin a tsabkari yi chonda karki, shipa tang nyam ta karki, chamtagan chon jina ra, ar gergin di tsabkari. Gergin ga shkali nyangunun dhe jiluni dhe na ta shayi ga losun dhe lgandab shiong gazi. Shayi ga gergin ga kalin tsikciye ka. Gergin ga kalin tsikciye itang na dazui ta shayi ga lobjong dhe yartun yong ka tsir go ga. Gergin ga pamirin rendi itang samlu jeri mang ta shida itang temong ga chamsang itang lobjagin rewaan dhe sonshchubay go ga. Ta gergin an chonji nara yang pamara yang na chamdagin dhe rendi yi dhe samlu jeri yi shayi ga kirga kimtsanga jabluqa tsuwaandi jiluni yangna kirga shayizan tsunjina lobjongwa shaga yojjina yangna lobjongwa jesinan yogiyona kanga inara kirga kimtsanga tsuwaandi jiluni kirgina tsunjina di lobjongda chika jesan yogunir kimtagra pamarandaga lobsu tangnu shaga yangna kimna kirga da lobsu tongjura yangna lobjongwa yojjura namuga tablum yukwari lagtari koga chazgari yangna kirga shayidi lobjongda lorjiga jeshinan yojjinanra namu inayang da kimga gerkin mangazgan rewa yoga chazgari da zora injina da gergin inanra zindag inanra da sosu injina da shibaga jablukkun tsua di jilun yichunda yang hachang kaka chenborasego dedang lan da injina pamara gergin da zonso injina Da shayi ge di pamaara kymdagnda zonson jina shayi ge gergindra lobchandi yapkyuray ju. Shipa ge tsamni kargi da lobchara yana gerginga zanchanda mangab joy ju. Gerginga kalin tsikci yego nugu lobsu htang ju. Nazo hachanga gachembori da martung jina gishu kymdag karkaran son jina. Da chichu gergin jigmar hanu, nigmar hanu, lobchamar hanu, zindagmar hanu. Da sosu injina kirge shayi di fshali, joli di na shayi ge semne rayang da chasir kunir. Ndang chepo jigma ki gananga gerginta mashana ay nandol. Gerginti tsabkar meni, gerginga kalin tsitsa meni namoga loksona da shayi di lobjongla ka khikin manga tepjog di jenga da derenga zomigin di nangna ga tsambak sambamu ramdag mangtab shepa ase kundi sonjina zu da pamaadang chimdag zuga gergintang lobjala ramdag shepa. Yangna gergin zon tsonjina yang kirga da shayi ga chimdagnda zo samdo jeri, rendi deju ndag sowe ni kabdaya kyo ka. Tani tenang ga zonjinda ga tsambab zhiwa moinjina guan beb tsil nyung tak tongwa. Guan beb tsil nyung tak tongwa da kuchamo zhigla zina. Pama lala shaki tsemsi chakin jiyang meybar pami kar nyambana shiba yarab khitab zi yol. Doingisi testar jimna shiba ghanush jeshin yol zi. Diin rangapur lagpar maghnyurwi shiba na ghanghangi guatzawar ghanibi diir gertzik je makshi kesang shepar mapan. Pama tang wachik ghewa lagpo yungwa na ndas

0: 시샤영 초구치사
1: 오로르그 르지아츠는 옴사
0: 단수자 잔품을 고사
1: 르몬든지 르지토사
0: 오로르그 담비에 담가

0: Kangardi?
1: Katawa.
0: Katawa tachu pogi yagi ara.
1: Yeah,
0: yeah, thank you again.
1: Thank you.
0: Thank you. Ka ta wa ta chore le ji.
1: Ka wa ni ga.
0: Ka wa ni ga.
1: Sa wa ma dam chi le.
0: Cho yong chong ja wo le. Ma zu cha ma si sa. A ki ga.
1: Da ta ni ga.
0: Ah.
1: Kara
0: tani ga. Ya tan kile jina.
1: Thank you.
0: Ri. Wa ri go wa kru. Mo jin ga ug nang go wa kru ri ya. Chu te za tsu kin nang na wan ni wa po ga ta ni ma nang a mu ma khin ta mu te ga wan ni. Re la. Ti nang ta wa po ta se ga mu te chen ga ta wa kru da po ru go.
1: Ri ri ya ya.
0: Ya ta ni to ar nga mo ni go.
1: Ya.
0: To ar nga wa mu. Tsomba pora samching in zin ki tawa zindago.
1: Ya, ya.
0: Ngonjul kuiwi narjin ka tsomba po sara. Ngonjul kuiwi pi ag narjin ka tsomba po.
1: Ngonjul kuiwi narjin ka tsomba po.

0: 你就去南京的总部部。
1: Tina ngonju jamtsi chatak zomba po saraya, tani ka kanxe na chukha?
0: Ngonju jamtsi chatak zomba po ngich dharma bata
1: inti. Ngich dharma bata, riri, ngich dharma bata, riri, ha. Ta ngonju kuyi narjing zomba po, rinpo nga ganji ka chak sangra, go.
0: O, ya, ya.
1: Oli, oli, ha. Tat trawa ti lan tam ngonjik song sga.
0: Ya, kati.
1: Ri, chukpu nyanga chas ginda?
0: Ngonjwa
1: dhiyo dhorji sara. Origin dorje ri topu ri dorje tirang len sanong shar ga nyo to song go
0: ya
1: ji ma kombe o chizang chizong do kana shar ga len ga na chwa ni kub demo
0: o ya
1: ya ni kub demo ta hi de la

다소보마카로라지치르야 야타니야치타타몰라 영아시치네가니 다동왕카라샤다데 완닥스마 야 퍼자디글로거르게르니치르라야 영어시도람저고도반다 下穷亲的快乐当着的呀 야파커
Ya mark lagla tanya sumri. Yang zangul huala ngom da chinda ya. Ya shaman shozan tagama aruri. Don kutab soksham da chinda ya. Dar sikh nam ga taka wari. Yangda zin so la wun da chinda ya. Dabar la yi ta so wari. Yang zi mi to jing jinda jinda ya. Taksang ga jomu ta ya dun de. Manji mi ta so jinda jinda ya. Yang chani la jing ta si mo re. Kayang stortna da la konda jinda ya. Tarkam chine mgo ta ti ya gare. Tsukhtor mi jan jan da jiva ya. Darkam chung laga ca ya gare. Yang stintun da jan da jinda ya. Yang che yi ram da to kar re. Gula thangkar shogun jo dhigna dhinda ya. Dar cha lor go chanta kar re. Ta ta ni ha la zi chan chigna ya. Yang cha lor shi mu tar ki pa na. Yang sa magar tar dhigna dhinda ya. Da xiang qiong rgu jiang tuan bu ri. Tang ngun bu gara qin pung da qin da ya. Da jir jil la kang ta me gu ri. Lan ku lu du bi po zhong qi ri la ya. Zhong kan bar za la tan jiang zhan de. Yan zhong jil guh jil ram r jir il ya. Ra nyang zi chab jir kun dhan dhe. Da yang tar sang kar hua chi jir ya. Wa zan bi nam da xin dhan dhe. Da xe yi chab zong gir yin jir il ya. Rar tag sang chung sam zom dhan dhe. Da yi ka ta la chung sam jir il ya. Yang sang dhir gong an chung dha wo. Da ro jung po ro mar sir jis il ya. Da no ra thang ar po dhan dhe. Yang chung tlg lg lg si mo jir il ya. Yang zan mg thang a tar pung dhan dhe. Da yi g ni ma da thang jir il ya. San gar mi san tg da chil dhan dhe. Da yi g yir m l gar mo jir il ya. Yang jia lu ti la tan chon dhan dhe. Da ma hu rin chil pung la jir il ya. Da so mugun da bra pam dhan dhe. Yang chak dun no ra la si jir il ya. Da no ra gda la kun dhan dhe. Ani nyang chinak sangwa yang zung jir il ya. Star gu mi sti tri ta chil dhan dhe. Ma sti wa ta na ti na jir il ya. Yak si zung ya ga ta kong dhan dhe.
Jimmy Brian, so she mo chirilaya.

0: Sonun oşkıl alınçın.
1: Sonun oşkıl alınçın.
0: Sarıngır nyamdu.
2: Nyam kunamba, chenamba de moyna. Terangda jersike daje bi chi jersike dang. Jersike daje bi chi nyerge. Oşike daje bi chi nyerge yinla. Zamu merşel. Shuni thangdi sarıngır nyamdu le chenche nangdu na nadi ju shel.
3: Zhongqir dang zhongsiv nyamdun pheji jie nambah sarwa nyugnir ngang zhen.
2: Wushu jun dang lo dung chuan ji, zuli dang cha chen jin bu ye bu zheng, li li chun la tuk tuk shi.
3: Shangqin yung jie nagnzum ngan si le che dun tab su le dungsiv da bewe nyan di jin cu di.
2: Lu ji rang, zang wien gu kong jie jie kum dan song shi. Shuni nang dung la shib da san shu.
3: Zhongqir dang zhongsiv jie nyamdun pheji na zhongki le ge dangrib jang ge ginyi ya lang xia xiu yin. Shichu shu jie Xi Jinping ge dan dun. Zhongqir dang zhongsib ge rewa sarwan zi ba dang, zhongqir dang zhongsib nyamdun pheji jie zhigisu le jinsu le dang, si ji ma leg zi ba dang ti cheng de dang ni, zhongqir dang zhongsib jie tenzhun pheji dang nyamdun pheji la ge bai dong gi. Shichu shu jie yin zi chile nang wii kaab shu dar, sani su si yilu dang dang ba dang, zhongqir dang zhongsib jie dagashin shu gani jie kor jik kaar tong si di, nyugnir gi zhongqir dang zhongsib jie nyamdun pheji jie nambak sarwa zheng gi. Nyelim hubi ozhu dongshan na dewi shanye jia kang dang lisil zhorjil kang ge guxi ni ndibla nyelin xi kang. Dewi nang zhosang la yongwi yikurwa cho yang ni sarwa xigin don zhuxi. Nyishtong jigisim liyabda dambar. Zhichu shuji Xi Jinping dongshan dewar pebni yima cho dang yigimla nang. Zhichu shuji yi dan dun. Zhongqir dang zhongsib jie jie ni zhibcil mebar zu giba dang. Zhongqir dang zhongsib jie pejie vzhe jik jian la gendil dang de jachi shangdi de shangwe deshi jian chua ruwi zidig danbi chimji gita zhengi. Zhichu shu jie langsha donchul xe ni sani ji zhongqir dang zhongsib jie tonli nyamzhi la mantada gendil dang de jekum tonkong gengib jishul xe ba dang zhongqir jie master de ni zhongqir dang zhongsib jie shangli dang rigni yekur jie nyamzhi dang chetun su bil. Bazi kala zhichun jang demzig su sanhun rin tang towi tunli dul. Menghir rangji jie ma dungshir ge xewa nga ge kwa chung tang chua ru jin yo. Ma dungshir zhe xewa nga chung sib da yo

0: chebi ledun lagpar jaba. Zochan lerig che, korim dambi pojir lash kapil sheba jib shedde. Chonki lagcha tangarab chenche, chormon cha liya babin javar, vzoli tang chachin chenche shtobhim bal ngayin. Shangchin chan gochil changchin kang thichala shi.
1: Ada jabi chi chanyin, shangchin unche naganjum ngansil chetun thapsul tangsabda pelwe nyanri jinsu salang tadini, chongyang tang shangchin tangin reyu jitsu ke gongtun jitag tang lhobjung shiba tang, shangchin unche naganjum ngansil chetun thapsul shawa tangsabda pelwar galhung gochil shi. Shangchin chan gochil hlu chun tang, Liu Hongya, Zhang Zijun, Zha Qingjiji jitsu la shi. Jinsuli Tengge Tsuqin Teng Nihewi Tsinje Xiangqin Yongje Nangzhum Ngansil Tapsul Talangwi Zhimdi La Kilenxi. Jinsuli Tandun, Nangzhum Ngansil Chetun Tapsul Tengsib Tepewa Na Teng Zhongyengge Duanbi Jichul Guzhi Gachinxi Ginba Deng Zuwu Mendeng Sa Kaasib Deng Nankil Lagdir Sheba De Yinxiang. Tengkibje Nangzhil Ngandil Shabzujje Cuncil Sarwa Deng Chachi Sarwa, Peishuk Sarwa, Chinil Sarwa Jilamgini Yangjir Jigdi Deng Yangjir Ngundun. Yangjir Dagatar Lagachi Sheba Shig Yinbi Tungta Wasimda Tognun Zilin Namba Songzin Sheba Deng Dungdag Zhigbu Dungwa Ngandil Ngandil Jir Dukhin Rungwa Ngungu Jishi De Ngali Lagbi Guni Mamang Mangchuk Jir Deshnang Jechig Da Dunggi Jinchuk Li Nanji Dandun Sakil Sosu Deng Dekhig Sosi Ngandil Ngansil Tapsul Gor Jir Jichu Shujia Xi Jinping Gan Zibdun Gachin Jir Gungdun Lagatar Dunchul Namu Sheba Deng Deng Zhongyang Jichu Gozhi Deng, Xiangqin Deng Yishawi Langxia Dar, Yinrang Tapsu La Njirwa Matungwa Deng, Chim Dar Dungdag Dungwar Njirwa Matungwa, Zalag Nyamji La Njirwa Matungwa, Naikil Darkil Nzibdung La Njirwa Matungwa Jishegi. Shihtig Tablam Gagamil Yungar Jepa Deng, Kungnir Shug Yungni Shibshir Shide, Ngandil Ngandil Zanzig Ngundun Namu Shegi. Sojin ki ngandil ngandil tukhi la chumtar dungdag namu tungwi mangzi tang chantin jajia jati lagtar shepi ngandil ngandil ngani tang tebzin ndriyul ngani zur zungni dungdag tang tagtar jishung shegi. Dgija nishtur lagtar namu shepa tang jgichum tanjur la khinhani ngandil ngandil tukhi zawani mepar zogi. Jinchin mepar sakil zuwu tang liru zuwi chabkung ji gusun tagtar jishung litun bewa tang Tsal chi chewe gu ni ngandil ngandil tukhin zhongwi wartung mepar zide. Tukhi yogin chonghun ki yin chung dengul tala denzhig danzhig ki chabsil jatsu koriyu zhengi.
0: Dajibi ci simnya ni ci abdanyo war. Xiangqin mangqin yinlea yuan hankanga shtokshib chanchung rma lu warga rangchung kildang chokhir zhongchir da zhongni. Lu shawi chimzig shawa dang jirim dhektiw shesa tonggul shibshir. Jekim koriyu chimzhong dang dhewa yobi sani rangzhin ki chimsul su Cadin arangshin ki yigcha jigdi zangshir dang. Marig tanjali yartun gapil jachim lagtar. Huanjur koshul dang. Devzhin mangnir huanjur peji suhne cila mgni shtogshiv shi. Shtogshiv canchung tanjin zhongkir rungu zhongdir ki yirim chimzig rethiw shisa dang. Shjantza zhong zhongsiv darpil tongli lankil. Cormu na tianjin guili cayud gongsi suhsi suhni yilngi camzhi shibar masil yirim livshin mangcho dang nyamda samlu jiriw shiddi samchir dang dhijia dalim shi. Shtogshiv canchung ki nanjiv dandun. Chab kung suwi shabar mungni, rganam chanke samchir dang, dhejia dalin dang, shirduk shtiansu zgini tiyatsang tashtongi ba dang. Jarim cha chimzig ndrehtiw shesan zikhtin lagbu sheba dang, vishchua lagbu sheba. Bicil tubi chimzig la shkandek tongwa jivshini, jarim shawi mamang mangshu di chimzig laglin chul tsultabar shkandek tongi. Tangkab tsormu shangchin cha mangnir huanjur gapil suwi charsinab zuji tiyatsang shawa zuur zongni lagbar jibgi ba dang. Chomshib shebu dang, shuksusi samchir dang, dhejir nyanki. Lu shawi huanjur ki jirsa shtambu yungur shebi mungbin la mungni, shetu mungbu jirdi, mungchu la ngiltung jemung tashtungi ba dang. Ngi suk zashu dang, shabshi dang zashu ki bindag khunshi la shkanda dangni, shenung a gimki kuarji ngangnil mebir shegi khang. Norsi la shtungi jirzi rgimtil ngang lagjir dang, nguansi panji dodim shuk yungni jirzhigda dangshti. Huyu la nidin ki shtakil la dangni, shangchini yung ki huanjur ki bizil tubi peji la shamdag shegi. Sani rangshin ki chimsul dang, Cadin rangshin ki yigcha jigdi zangshir la shkandil namu dangni. Gongni jachim dang tanjur shigchir dang nidin av jaitil yungbar nganim shegi ba dang. Tunggul shibshir dang cadin rangshin ki yigchi chachin pamjig shabar shkandil namu shtongwa sushini. Luhtin germir ki ryakub ki chimshung shigchir la songshung shegi.
1: Thorgang ga namu na shibi ngodung ga namjir dang javar njirndo na denchal njirndo. Ayajung ga ncu ngorang jamda. Kunga kacha de la rastul xaitag chopa shik shetab jang, zhanglong ripar sikpa shik lor ta dangwi mo la. 차트의 지지인 인터트와비 차와 사르송위 다앙 트위터 소스킹이니티나 가치기니지랑라 니르도고비야 남시 된다는 치르진던 시인 코당 조보남 촌점진니조디 고송시지 사령 사부 말린토위 롱기의 도릉 쇼서와송 갑통더는 다듬비 치지승닝가 시티디 출학 승점인바등 니디 조칠도 승리매정 回报德部是给儿童有有病的没跟同志们这边有那恩温泉国际南西来看呀你公参如么是所是记下记的中介多人有啥呢宁德的国松学给比撒空作物学院大家为当这个的目比有证目比比地村南能力宁给人哈瓦等我记得罗里尼罗里接了四星有事 소소라 만드 자슴 종일라 야크브 절응게 제컴 도튼버리 제위 닌테네종 초 모릉 담진니 노릉게 도릉와 말로 지랑 반주 처롱 신용요라 제컴 제 다송와 시데 루 쩨고료 소소지 니통 제트글리다 자비 치니엑스민 스튜 수제 시진핑게 정든나 년름 제데 나란 제와능 송세르쇼 케인 초 모릉 땅 터머릉위 아랑구식란 즈무케르쇼 ngarjinin semgil tepi ngangni xaajir kaptir tanbi rana kanrisir. Sosu ki ngagchul naimu lula tanbur changni malu ji rang maachi chungu aranga mingri jin songchung si. Kaptir mandra zasim zhung yila yakub chalanga adrigisul cota xingu zamyo jang tena zhungki yakub chalanga adrigisul cota xe sa tangbu de yinba dang. Cunghun ki mandra zasim zhung yila songchub dang zhunghui chanzul la songchub xebi ngan tra gai chin tagtang de lintab yu. Adrigisul cota xingu zambani zhung songchub dang peji war ki ngawa pandi dambi ngang se chil. Cunghun ki jekim do tam songchub ki jipan lini di chimcang rir lini jiga siji hun la sartu dambi gu ni cunshib si yu. Sosu ki tatung yila salir jamba shigla, kabde di cangma sishunga zanzig shibi jekim do tam songchub je sojung nang shigji, lagachir shinni leni tang shigde, manda zasim zhong yila yakub chalanga jekim do tam songchub ba gorkag tangpur girwayin. Tangkab ngolo orga nangchung kala maashto la zung jarang shang caisi dewi jekim do tam songchub rakagla ma jara nyebjiliyo. Tsaizi dewi jekim songchub tsaizig de tsu ngorong ramta zhin yu jang runglim ki tg nye sir yu. Dotum songchub bi nyin rir rimi ji lirin kor jin yu. Loyang zhung zim kor zi, mo zhan su songchub tsaakung sin zi jir zhig gin yu. So su ji kim de songchub tsaizig deng wartag zili ngab zin ni zhigji sir yu jang gor song xawa tsaizi tsaizig si yung ni lirin kor jin yu. So su ji gacha xabi wan cim si. ki zhengdeng de deg yu bi li ki lagachir de dan shung. Lagachir de deng de zhisi chanchen xawa li bzhen, mandi zasim zhong yilar yakub chalang ge, jekim do tum song chung wi li shig lagachir si bi yin zhe ngun sil jan de li. So su ji zamnin ngang lagachir kimi nang ge li shig lagachir yar lang de, yakub chalang ge jekim do tum bi li shig lagachir xim nyam de zeg yu jang, lagachir riri tog an zheng manda de, an zheng nyi ni, ancheng jiwaar teng, teni ancheng chengwaa riri gwaar. Tengkub saartu jiji ki ancheng sambaa te chochin yu. Ancheng te thobtang lagachir ki ancheng tengdaawar saakil xawu zi yu. Leishig lagachir tengpu te na chirteng ge choncha jan ki khuwa shigimba teng, tarta ngomduk yaan ni sheka cha cha rikir yu naang. Ki tongta waarsum te lagachir te la jinir si ni shir lingkab semchung ganglag shechin yu. Leishig lagachir te toba ni zung, sosul tengdrawar zateng teng chua rojinbi njogba cho la ng, de nga shigisung cho shiong konar de ni chua rojinbi nambar njerduk shiong ni yongbub je jibcil la ng njerduk shiong yo. Todam songchung par dari tanjig gor tongchig jabjaga dapuk yongbub yo chang, lochik yongbub gor chani tongchig jigja yo. Sosu jing inibsha na, Ngunchil ranganil nam nyamashig la lapu lenkin shig tenjirin ruwa na samil din dipashig in la chungti nin chua ru si sacha di yakub chalung tenjirin ruwa na deli jing samil din dipashig ri. Sosulun dolu cimbe ngang shagir, tanjig je yungbub de na loil din dipi yungbub shig da zichu. Nga zi songjin ba na ngarjin rangchim kir zasa in la yakub ji nga zura lapu jing derjin yosir. Luun dengi ranga yungbub la de ni kiin chua la ng dēshtēng jē njērdōg zhōng qiānbū shīg shōng yō. Yāng shīg shān nā, nian kūr jīng pōng jīr nā, chā tāng, Алло, Джава Джина, Селмарги.

야, 리스펑도 파펑 히라 쩍도 파 쩍히 톰바 종이 쳔조나 스타리 종이 나간조나 얼차 종이 르간조나 야만이 옛나 정메고

0: 대친나제라
1: 소놈 젠크니 톰비 알마니 저바 가모니가레 티나 쇼네 잉아치 마타타 크니글라지 치니엔

Shumai.

하루에요 정오지가 모질까 힐겨 나야 다시 우후 중원 줄까

하루에 지금

你懂我靠

하루에 더 쓴 보고

Hello,

Yeah, me she's a bit of a chacho, and you're a yassi.

하루에 지돈 천억 원 하루

하루

하롱하르고 총도 아로 인도 나무고

하루에 가마끄르고 하루에 세탁하고 머리 기구 하루에 가깔끄고